Salamat po for tuning in. Ito ang inyong Good Morning Philippines, 92.7 FM CKJS. Magandang umaga po. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, October 7, 2026. Narito ilan sa mainit na balita para sa ating Balita Alas 6. Ilan sa mainit na balita mula Pilipinas, kampante ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa kahandaan nilang harapin ang iba pang imbestigasyon maliban sa umuusad na impeachment trial sa Senado. Ayon sa dagapagsalita ng pangalawang pangulo na si Attorney Paolo Panelo, handa ang legal team ni VP Sara na harapin ang iba pang imbestigasyon na posibleng ikasa ng anumang investigating body laban sa kanya. Kabilang dito ang posibilidad ng imbestigasyon na mag-uugat sa mga isyung lumalabas sa impeachment trial tulad ng mga financial issues. Ayon kay Panelo, nananatili ang paninindigan at posisyon ni Sara or VP Sara na wala siyang anumang ginawang mali sa loob ng kanyang karera sa public service. Mula noong nanilbihan raw siya sa Davao bilang local chief executive hanggang ngayong siya ay pangalawang pangulo ng Pilipinas. Sa ibang balita, nakatanggap ang Bureau of Internal Revenue or BIR ng 100% na resolution at compliance rate para sa lahat ng mga reklamo at usapin ng mga taxpayers na ipinasa sa pamamagitan ng Presidential 888 Citizens Complaint Center at Contact Center ng Civil Service Commission sa unang kalahati ng taong 2026. Batay sa nakalap na datos mula Enero hanggang Hunyo 2026, umaabot sa 778 na mga referral ang natanggap ng ahensya kung saan lahat ng ito'y mabilis umano na aksyonan at naisara sa loob ng itinakdang 72-hour period ng walang anumang pagkaantala. Pinuri naman at pinasalamatan ni BIR Commissioner Charlito Mendoza ang mga kawani ng ahensya sa kanilang maayos na pagtugon sa publiko at nanawagan na ipagpatuloy ang ganitong antas ng serbisyo para sa publiko.

0: Kay nung pirma naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas at Poland na masimulan ang mga negosasyon sa extradition agreement. Ayon sa punong ehekutibo, umuusad na ngayon ang legal cooperation ng Pilipinas at Poland matapos ang paglagda sa kasunduan sa paglipat ng mga nahatulang bilanggo at sa mutual legal assistance in criminal matters. Kabilang sa inilatag ng Department of Justice at Ministry of Foreign Affairs ng Poland ang Agreement on Mutual Legal Assistance on Legal on Criminal Matters at layunin nitong palakasin ang kooperasyon sa pag-iwas at paglaban sa mga krimen, kabilang ang Enhanced Legal Assistance and Cooperation. Ayon kay Marcos, mahalagang pundasyon ang relasyon ng dalawang bansa na may tinatayang 25,000 Pinoy ang naninirahan sa Poland. Sa ibang balita, naku, nauwi po sa sunog ang tangka umanong pag-jumper o pagnanakaw ng kuryente ng isang residente. Ito po'y sa Quezon City. Pakinggan ang ulat.
1: Mula sa malayo, kita ng makapal na usok na galing sa nasusunog ng mga kabahayan sa Barangay Central Quezon City. Pasado alas 12 doon ng tanghali, itinawag sa mga bumbero ang sunog na nangyari sa Waling-Waling Street. Ang masikip na mga daan at dami ng tao ang sumalubong sa mga bumbero.
2: Pagpunta po namin dito, syempre po yung mga tao, nilabas na po na nila yung mga gamit. Kumbaga hindi po kagad nakadaan yung mga fire truck po. Sinalubong po nila. Then, eto po, nagkaroon po masisikip po yung daan. Tapos mga iskinita po.
1: Mabuti na lamang daw at bumuhos ang malakas na ulan, kaya nakatulong ng malaki sa firefighting operation. Gayunman, umabot pa rin sa ikalimang alarma ang sunog at idiniklarang under control pasado alas 3 ng hapon. Ayon kay Nanay Rowena, nagsimula ang apoy malapit sa kanila.
3: Bigla pong sumabog yung kuryente po doon sa may taas namin, sa may bandal po doon. Ngayon po, pagka after mga 30 minutes, kumalat na po yung apoy. Wala akong nadala, miski panty, wala. Wala akong nadala, miski ano, wala. Ito yung nadala ko, cellphone lang. Tinulungan lang ako nung isang tambay dyan na ilabas ako kasi nawalan ako ng hininga.
1: Hindi para alam ng kanyang asawang taxi driver na wala na ang kanilang bahay at lahat ng kanilang ipinundar dahil hindi raw niya makontak at bukas pa ang uwi. Tuloy pa si Nanay Rowena dahil natupok din ang mahigit 10,000 cash at mga alas na matagal nilang pinag-ipunang mag-asawa.
3: Uwi na lang po kami ng asawa kapag usapan na lang po namin. Uwi na lang po kami sa bahay, sa lugar po nila. Kasi wala na po kaming gamit dyan. Miski isa, wala na po natira.
1: Ayon sa barangay, humigit kumulang 80 bahay ang nasunog. Mahigit 100 pamilya ang naapektuhan. Para sa isang siksikang komunidad, ito raw ang labis-labis nilang pinangangambahan. Ang hinalang pinagmulan, tangkang pagja-jumper daw ng kuryente.
4: Nakita daw po na nag-spark. Siya yung nakikialam dun sa kuryente. Umusok daw yung wire. Bigla daw tumakbo, kaya lumaki na yung ano. Lahat po ng nakapaligid na bahay na tupok dun sa area ang yun.
1: Habang nagsasagawa ng mapping up operation, itong mga taga Bureau of Fire Protection ay may isang mga komosyon dito sa may gilid ng nasunugang mga kabahayan dahil may isang lalaki ang kinuyog ng mga kalalakihan dito sa gilid ng kalsada. Kahit ang puntahan na ng mga bumbero at mga pulis, hindi pa rin nagpapigil sa pambubugbog ang taong bayan.
3: Natakbo pa yan, sir!
5: Puso mo!
6: May pulis na.
3: Tama na.
1: Mabilis na isinakay sa stretch ang suspect at patakbong dinala sa ambulansya. Pero bago nito. Ganun na lang daw ang galit ng mga residente sa suspect dahil marami na raw itong record sa kanilang lugar.
7: Mel, nasa East Avenue Medical Center na raw yung nabugbog na suspect at ayon sa barangay ay desidido ang mga residente na sampahan siya ng kaso. Samantala, yung mga nawala ng tirahan ay pansamantala mo nang dinala dito sa may Ninoy Aquino Wildlife Center, di kalayuan mula rito sa pinangyarihan ng sunog. Yan ang latest mula rito sa Quezon City, Mel.
8: Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.
0: Ang tabayanan, mga karagdagang news, tuwing kalahating oras, ating kaibigang Chester Pangan maghatid ng mga news from the Philippines. Good morning, ako po si Donna Natividad Arena. Sa oras natin, alas 6:09 na ng umaga. Mainly clear, madilim pa sa paligid. Mainly sunny ang ating Wednesday with a high of 18. Tapos mamayang gabi magiging clear with a low of 4. Bukas Huwebes, clear in the afternoon. Cloudy sa umaga, high of 18 and a low of 6. Tapos sa Friday, akyat ang temperatura sa 17 degrees. Ating Thanksgiving weekend, the high of 22 sa Thanksgiving Day, sunny skies. Tapos Sunday, ang forecast sa high of 13, chance of showers. Single digit sa Lunes with a high of 9. Thanksgiving pala natin, Monday, ayan. Thanksgiving Monday, cloudy, akyat ang temperatura hanggang 9 degrees. Ating sunrise, 7:37. Kasalukuyan sa Winnipeg, mainly clear at 8 degrees. Good morning!
5: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Eto na tayo at live. Alas 5:30 po nag-start ang ating GMP. Araw-araw yan. So kung meron kayong mga nakikilala, mga bagong dating, please do us a favor. Pakisabi naman po na meron tayong mga programang Pilipino dito sa CKJS. 92.7 FM CKJS. At syempre tayo proud to be Pinoy. Para naman tuloy-tuloy yung ating koneksyon sa ating inang bayan. Sa pamamagitan syempre ng ating mga OPMs. Tulad ng isang yan, syempre Sampaguita at marami pang iba. Mga OPMs ating mga patuloy na pinaparinig po dito sa GMP. And how's your morning so far? October 7, 2026. At kamusta ho yung mga kaibigan natin na pauwi na ng bahay? Yung iba maaaring galing po sa trabaho, yung iba magdadrive or nagdadrive na. Ayan, papunta sa kanila mga trabaho ng ganito kaaga, lalo na po yung working outside of the city. Thank you for keeping us in the background. Maghatid tayo ng mga local news in and around the city sa ating pagbabalik. Jasper Pangan, Donna Natividad Arenas po ang inyong abang lingkod. Kasama ninyo today, mainly clear 8 degrees sa Winnipeg ang ating GMP. Hatid ng Vicker Automotive Group.
1: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang mayroon? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon.
2: Sadly, in relationships, you will live up or down to the level that you believe you deserve.
3: Do you struggle with being too hard on yourself? Many of us do. This is Focus on the Family Minute, and Deborah Folletta offers insights about poor self-esteem and your friendships.
2: And if you don't believe you deserve anything because you're not walking in your identity in Christ, you're going to settle for a low-level relationship, an unhealthy relationship. Whereas if you believe God made me for healthy relationships, I am His heir, you're going to expect and require different standards in your relationship. So this is why our identity really does shape the type of person we engage with and how we engage with the people that we're in relationship with.
3: More from Deborah Folletta today about healthy relationships at familyminute.org.
4: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
0: Magandang umaga po at welcome muli sa inyong Good Morning Philippines. Right now in Winnipeg, nasa 8 degrees at akit ang temperatura sa 18 degrees ngayong maghapon. Well, dun sa mga friends natin na nag-start na ho, mag-stock up ng mga ingredients, mga items for their Thanksgiving. Yung iba naman, sobrang busy at siguro check na lang daw nila yung mga pantry. Alam niyo po, kung kayo ay medyo nag-aalala sa mataas na cost ng mga bilihin ngayong Thanksgiving dinner, tumaas po ng 10% ang estimated cost ng Thanksgiving dinner para raw sa apat na tao. Yan ay katumbas ng $35.72 ayon sa Dalhousie University. Mas mahal na raw ngayon ang poultry, pork, gulay dahil sa mataas na demand at production costs. Sa Winnipeg, ilang grocers ang nag-aalok po ng mga deals at actually binabawasan raw nila ang margins para makatulong sa mga customers. Meron ngang isang low-cost grocery raw, itong Charm, nagbukas dyan sa Elmwood para magbigay ng mas murang food options sa community, lalo na sa mga pamilyang hirap sa rising food prices. And napaka-importante, medyo magtitingin-tingin ka na at malaman mo kung gaano pala kalaki yung difference ng presyo dito sa isang tindahan at mula dito sa kabilang tindahan, diba? At yung iba ay nag-start na rin daw gumamit ng mga coupons, yung mga points nila, why not, ba? Diba? Lalo na kung saan ka makakasave. Check nyo rin ho kung mag-compare sila ng mga presyo at yung iba in-scrap nila yung price nila to match dun sa pinakamababang presyo na available sa mga tindahan. Well, isa pa sa mga balita, ito naman, itong probinsya magdadagdag umano ng mga community care spaces para mabawasan ang ER wait time. 103 community care spaces sa Winnipeg para sa mga hospital patients na kailangan pa ng housing, mental health support or specialized care bago i-discharge. Ang goal po nila ay mag-free up ng hospital bed at mabawasan ang matagal na ER wait times. Ayon sa probinsya, may humigit kumulang 600 patients kada araw na nag-iintay ng long-term care, housing o community support habang nasa ospital. Kasama sa bagong capacity ang supported housing, wellness services at dagdag na care spaces para matulungan ang mga pasyente na makalipat mula ospital patungo sa community care.
5: All the latest music, news and showbiz. You're tuned to GMP on 92.7 FM CKJS.
6: 92.7 FM CKJS and Heebie-Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie-Jeebies, featuring five themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes four admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by Heebie-Jeebies, presented by 92.7 FM CKJS.

0: the best.
1: Dito po sa ating Good Morning Philippines, eh, kailangan meron na tayong mga balita kasi 6:31 na po ng umaga. Ako si Chester Pangan sa detalye ng mga balita sa mga oras na ito.

Walang katotohanan itong mga aligasyon na iniwan umano ni Senator Panfilo Pinglacson na walang laman ng opisina ng Senate President pro tempore noong 2022 at kalaunay inokupahan ni Senator Jose Jingoy Estrada. At yung issue ng biglang lahat daw na pati tiles sinales na nung nandoon si paglipat ni Senator Tito Soto. At ayon kay Lacson, so kay Lacson yun before, iniwan niyang buo ang tanggapan dahil ginastosan ito ng pondo ng gobyerno para sa pag-ayos bago niya ito gamitin. Sabi niya, I take exception to the statement pertaining to the state or condition of the same pro tempore office that I turned over to Senator Estrada in 2022. Nothing was removed nor destroyed precisely because government funds were used when I refurbished it when it was turned over to me. Aniya. Tinutukoy niya itong pahayag ng tanggapan ni Estrada na bare o walang laman ng pro tempore office nang ipasa ito sa senador noong 2022 na umano'y alinsunod sa matagal ng gawain sa Senado. Nauna rito, nag-post kasi si Lacson ng AI-generated na larawan ni Senate President pro tempore Vicente Tito Soto III na nakaupo sa halos walang laman na tanggapan, nakamonoblock na mesa at upuan at isang lampara o gasera lamang. Sa ibang balita naman sa Pilipinas,

0: tinuloy ng depensa ang kanilang cross-examination sa opisyal ng Anti-Money Laundering Council ukurpa rin sa financial transaction reports ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio. Si RG Cruz ang may report dito.
1: Bernadette, ang pinakasentro ng cross-examination ng depensa kay AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ay hindi porket may AMLAC report na ay may krimen na. Lumalabas mitsa lang ito para tingnan ng AMLAC kung may krimen nga. Maraming hindi alam ang Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyong iniuulat sa kanila dahil desisyon lang ito ng banko at covered persons base sa pagkakakilala nila sa kanilang mga kliyente. Kaya ang mga transaction reports ng AMLAC basihan lang ng investigasyon, hindi katibayan ng krimen. Punto pa ng presiding officer, malaki ang diskresyon ng mga nag-uulat kung pagdududahan nila ang isang transaksyon.
2: And or if the client is a PEP or a politically exposed person. There is a wide discretion on the part of a covered institution whether or not to declare a transaction suspicious or not.
3: Depende po sa profile, customer, sa service, sa risk po nung client po nung service, kasama din po yun. So, ayun po, Your Honor. So, and of course, subject to the audit pa rin po yun ng mga institutions po, financial regulators po.
4: All right. In other words, an STR is therefore not a legal conclusion that there is money laundering, correct?
3: Yes, Your Honor.
1: Hindi rin nila makita kung galing sa flood control scandals, shabu importation o malversation of public funds and property. Lahat ito kailangan paan nilang imbestigahan. Lumalabas din na hindi pwedeng masabihan ng AMLAC ang mga may-ari ng account na may ulat ukol sa kanilang account. Samantala, wala rin alam ang AMLAC sa mga negosyo ng bise o may-ari ng mga kumpanyang nag-uugnay sa kanya. Hindi rin masabi kung porket pumasok sa kumpanyang pondo e napunta ito sa mag-asawang Duterte Carpio. Punto pa ng depensa, may isang bangko na umako ng pagkakamali sa kanilang ulat sa isang account ni Attorney Manases Carpio. 2 billion ang maling ulat pero 2 million lang talaga. Pero nilinaw ng AMLAC na itama na nila ito.
3: According to BPI, a system bug from a source application system resulted in inaccurate amounts on the said records.
1: Base sa records ng AMLAC, mula 2022 hanggang 2025, panahong nasa pwesto na ang bise, may mahigit 424 million pesos umano ang dumaloy sa mga account ng mag-asawa. May pumasok rin na pera sa KL88 Foods Corporation na nauugnay sa mga asawang Duterte Carpio pero hindi mismo sa kanila. Ibig sabihin, hindi matukoy kung alin ang sa kumpanya at alin ang napunta sa mag-asawa. Wala rin nakalagay sa records ng AMLAC na iligal ang mga kumpanyang nagpadala umano ng mahigit 300 million pesos na halaga na iba-iba umanong transaksyon mula sa China o nagaling ang mga ito sa pamahalaan ng China. Ito'y bagamat may mga address sila sa China, bagay na kinontra ng isang senador kalaunan.
5: Ayon sa open source research, pagmamay-ari po yan, yung Beijing Zhenweifang Food Company, pagmamay-ari siya ng Xinjiang Fruit Industry Group na nabanggit mismo sa company materials dahil itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party.
1: Duda naman si Senator Judge Raffy Tulfo kung nakinabang ba talaga si Attorney Carpio sa mga transaksyong pinupuna sa isang kumpanyang pinupuna.
6: Attorney May, kasi natanggal yung pangalan ni

0: sa tapang at malasakit alliance.
1: Binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa courting ito. So hiningin ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na tapang at malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck.
0: Punto naman ng presiding officer, pag binangga sa mga salin ng bise, lumalabas masyadong malaki ang mga halaga ng transaksyon sa kanya mga idineklarang yaman.
2: Sa palagay at pananaw nyo, ulitin ko, in the realm of possibilities, what would explain this huge amount?
3: Apo, hindi ko po maipaliwanag po, Your Honor. Apologies po.
0: Bago nito humingi si defense lawyer attorney Mark Rinduan ang paumanhin sa lahat, hindi anya niya intensyong magbanta kahapon ng basahan niya ng batas ukol sa parusa sa paglalabas ng AMLAC reports ang witness. Bernadette Dagdab, punto pa, sinabi rin ng AMLAC na tinamanan nila ang kanilang mga records nang gumawa sila ng summaries para maiwasang madoble ang bilang sa mga transaksyon. Hiningi naman ni Senator Judge Miguel Zubiri ang lahat ng remittances ng Kalye 88 or KL 88 mula sa lahat ng bansa at hindi lang sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng BISE, hindi dadaan sa mga legal na pamamaraan ang pondo kung maruming pera ito o galing sa ilegal. Ayon naman sa prosekusyon, ipapakita nila gamit ang AMLAC at ang mga susunod na testigo na hindi tugma sa mga dumaang pera sa mga account na mag-asawa at mga negosyong nauugnay sa kanila, gayon din ang lamang pera nito. Bernadette?
4: Maraming salamat, RG Cruz.
5: Sa ibang balita pa naman, 106 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim na po sa state of calamity dahil pa rin sa epekto ng El Nino. Ayon sa pamahalaan, lahat ng probinsya ay posibleng makaranas ng tagtuyot sa susunod na taon. Si Francis Orsio may report.
6: Umabot na sa 106 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, marami sa mga apektadong lugar ay nasa Region 2 o Cagayan Valley.
7: Ramdam na ramdam po nila yung effect po ng El Nino, yung tagtuyo po sir. Mababa na po yung supply ng tubig dun sa kanilang natural sources of irrigation.
6: Isa rito ang Isabela kung saan bumaba na ang produksyon ng mais dahil sa kinakapos na supply ng tubig. Ayon sa gobernador ng Lalawigan, posibleng umabot hanggang Disyembre ang state of calamity sa kanilang lugar dahil sa tagtuyot. Nakikipag-ugnayan na ang kanilang pamahalaan sa Department of Agriculture. Ayon pa sa Department of Science and Technology, lahat ng 82 probinsya sa bansa ay posibleng makaranas ng drought o tagtuyot pagsapit ng katapusan ng Marso sa susunod na taon. At ngayong tapos na ang habagat season, mas mararamdaman na ang epekto ng El Nino dahil mababawasan na ang pag-ulan.
8: Kapag drought ang ating kategory, may 3 buwan siya na sunod-sunod na way below normal, greater than 60% reduction. So at least ganun, ano? Or kung sakali man, 5 consecutive months of below normal na 21. So talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak.
6: Ngayon pa lang, pumalo na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura. Kaya humihiling na ang mga magsasaka ng mas malaking suporta sa pamahalaan gaya ng fertilizers at post-harvest facilities. Sinisuguro naman ng National Irrigation Administration na mapalakas ang supply ng tubig sa mga sakahan. Pinalalawak ng NIA ang paggamit ng solar-powered irrigation pumps para matulungan ang mga magsasaka.
9: Alam niyo po kasi itong solar pump irrigation projects kung kailan maaraw saka mas malakas magbigay ng makapag-pump ng tubig.
6: Pinaghahanda rin ang sektor ng kalusugan sa mga posibleng epekto ng El Nino. Inatasan ang mga local health worker na tutukan ang mga senior citizen at iba pang nasa vulnerable sector.
10: Meron na po tayong abiso na tiyaking maayos yung genset, maayos yung kanilang source ng tubig, maayos yung filtration system. Dahil po pag nawalan po ng kuryente, marami rin pong pwedeng mga pasyenteng nakakabit sa mga makina like respirator.
6: Nag-iipon din ng DOH ng mga essential treatment at supplies para sa mga heat-related illnesses. Francis Orso, ABS-CBN News.
5: There you have it. Mga news natin pa from the Philippines. So, later on, abangan pa itong ating mga karagdagang mga pagbabalita from the Philippines.
11: At syempre, ganun din ang ating showbiz balita. Ititeaser ko na sa inyo at sa iyo, Chess. Si Juan Mig Bondoc tsaka Aiko Melendez mukhang ikakasal na.
5: I didn't even know na sila.
11: Yeah, sila.
5: Okay.
11: Yeah, maya ikukwento ko.

0: What's for breakfast?
1: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin ay bababa na dahil may bagong bukas na Freshco sa October 1 sa 1870 Burroughs Avenue. Kumuha ng 6-pack 710ml Coca-Cola soft drinks sa $2.99 lang. Hanggang 4 lang, kumuha ng 2-packs ng fresh whole chicken sa $1.99 per pound lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 7. Tignan ang flyer o freshco.com for details.
2: If your marriage is feeling a little frosty, it might be a sign of new growth ahead. On the next Focus on the Family, counselor Deborah Folletta helps you understand the different seasons of marriage and the unique opportunities for connection that comes with each season, even winter. That's next time on Focus on the Family with Jim Daly.
3: Focus on the Family can be heard weekdays at 12:30 on CKJS.
4: Hear the latest. The hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
5: Here we go sa ating showbiz balita. Si Naria at Tiny Dog Zanjo Marudo excited na sa kanilang baby number 2. Pero mukhang may kakasal.
6: Yes, oo. Ano to, waiting tayo sa kung kailan na magri-ring ang kanilang wedding bells. Engaged na sina Aiko Melendez at Juan Mig Bondoc at hindi raw na-inform si Chester na sila pala.
5: Yes, tagal na pala.
6: Alam mo, 29 years ago raw pala is parang nagkaroon na rin sila ng special relationship.
5: MU.
6: Yeah, siguro parang ganon.
5: Magtayim-timang unggoy.
6: Tapos eto, biruin mo, sa vlog raw ni Juan Mig kahapon, naging emotional si Aiko bago niya tinanggap ang proposal. Sinabi nga niya na matapos ang kanilang 29-year love story, pakiramdam niya ay soulmate niya si Juan Mig. Bago ang proposal, sinabi ni Juan Mig na kinausap muna raw niya ang mommy, kapatid at dalawang anak ni Aiko para humingi ng approval. Tapos dinala niya ito sa puntod ng kanyang daddy bilang bahagi ng kanilang proposal. Pareho silang may previous marriages na naanal. Si Juan Mig ay dating kasal kay Valerie Barrio na naanal noong 2021. Habang si Aiko ay dating kasal kina Jo Marie Iliana at Martin Gicain at parehong naanal ang kanyang marriages. Pareho rin sila may anak sa mga previous marriages at ayon sa ulat, may dalawang anak si Aiko at dalawang anak si Juan Mig. Sinabi ni Juan Mig na kinausap rin muna niya ang anak ni Aiko bago siya nag-propose. O, diba? Ano masasabi mo? Ikaw ba ay big fan ni Aiko o makakarmina at makarufa ka?
5: Kapag alam mo yung ganitong sitwasyon, like say si Jo Marie din, di ba, nag-move on siya kay Priscilla Almeida.
6: Oh yeah, oo nga pala.
5: Alam mo yung parang yung destiny mo, it's like something that you can't really control.
6: Yes.
5: Ay, sabi mo, di ba, like, sabi mo nga kanina, kahit off the air, sabi kasi ni Donna, sabi mo, ang hirap magpa-announce sa atin sa Pilipinas.
6: Oh, ang bilis
5: sila,
6: na parang
5: anal. Ang bilis na anal,
6: which is good. At least nagkaroon sila ng chance na mahanap yung kanilang next chances.
5: Pag may pera ka, mabilis.
6: Yeah, and alam mo, just natutuwa rin ako kasi napanood ko yung video. Ramdam na ramdam mo yung saya nilang dalawa.
5: Sa salitang Yiddish, merong napaka like, ano yan eh, parang tumpak na word siya or term pagdating sa ganyan. Kasi like say, destiny, pwede siya for everything, di ba?
6: Uh-huh.
5: Fate, pwede din siya for everything, pag iba-ibang mga ano. Pero if it's someone that yung parang love mo, yung destined mo na yung parang inevitable, yung outcome that was meant to be, ang term dyan is bashert.
6: Bashert
5: na lang bawat isa sa Yiddish. Na.
6: So kahit ano mangyari, ano mang pagdaanan, pagtatagpuin kayo ng tadhana.
5: I remember nung isang araw, medyo na choke up si, di ba, pumanaw Mrs. Tova Vicker. Tapos, nagkukwentuhan kami ni Larry afterwards. Tapos talagang, you know, syempre yung mga memories niya, it always comes back, yung laging pinag-usapan namin. And Larry being Jewish, of course, sinabi ko nga sa kanya, yung parang nashock siya, na, but alam mo yung term na yun, like, of all people na, na Pilipina, tapos Yiddish yung... Kasi ang Yiddish medyo hindi na ganun ginagamit na language eh. Ang Yiddish, yan yung salita nila nun sa Poland ng mga Jewish na sa Poland na biktima ng Holocaust. So maraming namatay sa kanila. Imagine mo, 6 million, di ba, sa Europe. So di ba, like say, sa Israel, ang mga Jewish sa Israel, of course, Hebrew sila. So sa ano is Yiddish. So, eh syempre meron akong Archie, si Usher Kraut dito sa ano, sa Yiddish show natin.
6: Producer ng Yiddish show.
5: So pag naririnig ko yung mga ano, nasabing merong isa narinig ko na yung term na yun before. Sinabi ko kay Larry, alam mo yung parang napahinto siya na sabi niya, alam mo na parang natumbok mo na yung kahit na may darating pa siguro, parang ganun, hindi na magiging unfair kasi yung parang hindi mo na matutumbasan kung anong meron kayo nung ba-shirt mo.
6: Mm.
5: Diba? Ito naman, it's the other way around.
6: Alam mo, I'm having goosebumps habang kinukwento mo yan sa akin.
5: Talaga, mag-washroom ka.
6: Pagkatapos.
5: Di ba pag nangingilabot ka, kailangan mag-washroom?
6: Hindi, kasi alam mo yung nararamdaman ko yung sinasabi mo tungkol sa
5: kasi mabigat
6: love
5: yung word.
6: Mr. Vicar para kay Mrs. Tova Vicar.
5: At saka mabigat yung term na yon, mabigat siya. It's something na talagang pagka na-absorb mo yung meaning, napakalalim niya. Kasi nga, and this one naman niya, kina Juan Mig and Aiko, parang yung nangyari kay Priscilla Almeda at saka kay Jo Marie.
6: Okay.
5: And other people.
6: And Jo Marie,
5: parang
6: Jo Marie ba i-ex?
5: Tama.
6: Okay.
5: May anak sila ni Aikos. They were the first na first marriage ni Aikos yan. So, sila naman baliktad. Yung nahanap nila yung ba-shirt nila at the end ng kanil, kumbaga parang later on in life. Kasi ngayon, 50s na, di ba?
6: Yeah, 49 si Juan Mig, si Aiko 50.
5: Years old na si Bob.
6: Alam mo, talagang ano kami ni Chester, kahit hindi kami invited sa kasal, we wish them all the best, di ba? Congratulations and best wishes.
5: Nagpapa-invite kami.
6: Okay lang, kahit hindi nyo kami invite, layo mahal ng pamasahe. Pero di ba, we're so happy yung mga ganito na natatagpuan mo yung iyong, ano?
5: Bashirt, yeah.
6: And hopefully nga, sila na nga talaga. Tulad na sinabi nila. Na soulmate, di ba?
5: Pagka nga naman, dalawa nga nalang eh. Pag medyo skeptical ka, tsaka medyo nega ka, o kaya eh, ikaw ay pessimist. No, hindi ka optimist, pessimist. Pessimist prime ka. Ikaw si Negatron. Ang tag mo dyan eh, slow learner.
6: Di na natuto.
5: Hindi ka na natuto. Okay lang, asawa ka na to. Mag-aasawa ka pa ulit. Di ba? Manahimik ka na lang. Kapag daw, alam mo yung parang nakakailang ka na, tatlo, apat. Di ba? Isa, medyo, ano pa eh, dalawa, okay. Pero yung parang pangatlo, pangapat mo na, ikaw nang may kasalanan. There's something wrong with you. Tingnan mo na yung sarili mo. Baka ikaw pala yun. Anyway, eto masaya. Magiging kuya na si Sabino. Kasi ito yung panganay na anak ni Rhea Tide and Zanjo Marudo. Sa kabila ng mga hamon, sa masayang pagbubuntis ni Rhea, labis ang pasasalamat ng mag-asawa sa bagong blessing na dumating sa kanilang pamilya. Si MJ Felipe sa report.
0: Dream come true para sa mag-asawang sina Rhea Ataide at Zanjo Marudo ang good news na may paparating na silang baby number 2. Ikinuwento ni Rhea sa ABS-CBN News na sa kabila ng kanyang maselang kondisyon ng ipanganak si Sabino ay milagro at malaking biyayang maituturing ang pagbubuntis niya ngayon.
7: There's a lot of like health stuff, which is also why we wanted to do it agad. Kasi nga, mahirap. Their conditions for me, basically, like, I'm the type that gets a hemorrhage, then I bleed. You know, it's not something you'd expect given that I have PCOS, I have thyroid issues, you know. You'd think it would have been a lot harder. So it's really such a blessing.
0: Parehong galing si Rhea at Zanjo sa malalaking pamilya. Kaya
7: it's always been, for both of us, a dream to have, you know, more than just one child. We both grew up with siblings.
0: Okay.
7: So, that's something we wanted to give Sabino.
0: Kabilang sa mga tanong ngayon kung anong hiling nila, babae o lalaki, at naglilihi na ba si Rhea?
7: Nothing in specific, pero when I think of something I wanted, ganun.
8: Like, what was the most recent?
7: Cream puffs.
8: Oh my God.
7: With Sabino kasi I really wanted spaghetti.
8: Girl or a boy pa rin.
7: You know what? Sobrang cheesy, pero basta healthy at this point, really. You know, like, yeah.
8: De, totoo
7: no preference.
8: Yun.
0: Mga anak si Rhea sa unang bahagi ng 2027. MJ Felipe, ABS-CBN News.
9: music, news, and talk. This is GMP with Chester and Donna on 92.7 FM, CKJS Winnipeg. CKJS, 92.7 FM, and HD1 Winnipeg, an Evanoff Communication Station.
6: Ang bahaging ito ay hatid ng Intercity Auto Body, your quality auto body destination. Autopack direct repair, kaya may remedyo agad anuman ang sitwasyon nyo. Bisitahin ang intercityautobody.com.

0: It's time na po sa mga balita natin from the Philippines. Ako po si Chester Pangan. Sa detalye ng mga balita natin sa mga oras na ito. Remember, Congressman pala siya. Representative Leandro Leviste, congressman, di ba? Anak to ni Lauren Legarda, di ba? Pugante na daw ngayon ang turing sa kanya, National Bureau of Investigation. Ngayon pinaparasa siya ng korte, kagunay pa rin ng kabiguan naman ng kanyang solar company na sundin ang mga nakasaad na sa prangkisa nito. Pinapakansila na ng NBI ang kanyang passport habang magpapatulong naman sa International Police or Interpol ang mga otoridad. Oh, I guess, because he's out of the country. No? Kasama niya mama niya. Dito po sa report na ito, Pangyan.
1: Ipinaaaresto ng Makati RTC Branch 235 si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Base sa kopya ng arrest warrant galing sa NBI at inilabas noong Lunes, iniuutos ng korte sa mga otoridad ang pag-aresto kay Leviste na may kasong paglabag sa Republic Act 11659 o Public Service Act. Mayo nitong taon, isinampa ni Department of Energy Secretary Sharon Garin sa Department of Justice ang reklamo kay Leviste. Dahil yan sa hindi umano pagtupad sa mga dapat na nagawa sa ilalim ng 25 taong prangkisang ibinigay noong 2019 sa Solar para sa Bayan Corporation kung saan naging chairman, president at CEO si Leviste. Kabilang dyan ang pagtatayo at pag-ooperate ng pagkukunan ng renewable energy ng mga liblib at underserved na lugar sa bansa.
2: We are given a copy of the warrant, so of course, from the law enforcement, we are entitled to PNP and FBI.
1: Pwedeng magpiyansa si Leviste ng 72,000 pesos. Pero August 2 siya umalis ng bansa kasama ang ina niyang si Senadora Lauren Legarda. Pinag-aaralan ng NBI ang posibleng pagpapakansela sa passport ni Leviste.
2: The last report, it was in France, Germany. But of course, we have to coordinate with the Bureau of Immigration and also, siyempre, DFA and the House of Representatives.
1: Magpapatulong na sa International Police o Interpol ang Department of Interior and Local Government.
3: So, apply na namin sa PT Transnational Crimes, Philippine Center for Transnational Crimes, para makuha na red notice. Umuwi na sila, pays the charges, pays accusations.
1: Sabi ni Justice Secretary Frederick Vida, kailangan daw personal na magpakita sa korte si Congressman Leandro Leviste para makapagpiyansa. Hindi niya raw ito maaaring gawin sa embahada na nasa labas ng bansa o di kaya ay sa pamamagitan lamang ng kanyang abogado. Kaya nananawagan si Vida kay Leviste na sundin ang utos ng korte.
4: Respect the jurisdiction of the courts. Kasi pag hindi tayo sumunod sa utos ng korte, ang binabastos natin yung sistema.
1: Sa isang Facebook post, tinawag ni Leviste na maliit na bagay ito kumpara sa ibang nangyayari. Sabi ng tagapagsalita niyang si Attorney Tony Lavinia, inasahan na raw nila ito.
5: Ano namang crime na na-commit dun sa Solar ng Bayan na franchise, no? Kasi dito sinasabi na the crime committed is violation of the Public Service Act. In the first place, hindi public utility ang Solar ng Bayan franchise.
1: Tinawag ni Lavinia na panghaharas ang hinaharap na kaso ni Leviste. Wala raw nalabag na batas dahil hindi naman daw talaga na ipatupad ang prangkisa ng solar company dahil sa mga hindi na ibigay ng DOE.
5: Hindi kasalanan ng franchise kung bakit hindi niya na-implement because the DOE did not issue rules and regulations and identify the places. Sasagutin namin yan sa korte.
1: Hindi raw nila napag-uusapan ni Leviste kung uuwi siya para magpiyansa. Dalawang kapwa akusado naman ni Leviste na pinaaresto rin at opisyal ng Solar para sa Bayan ang nagpiyansa na ngayong araw. Pansamantala silang pinalaya at itinakda na ang kanilang arraignment. Darlene Kay, Nakatutok, 24 Oras.
0: Sa ibang balita pa rin naman sa Pilipinas, naniniwala si Vice President Sara Duterte na nadamay lamang siya sa away ni na dating Speaker Lord Alan Velasco at dating Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. Kasabay nito'y muling itinanggi ni Duterte mga aligasyon ni Gracioso na naghatid siya ng mga maleta na maniniglalaman ng pera para sa Vice Presidente. Magsusubitin ng affidavit si Duterte sa National Bureau of Investigation sa Huwebes, October 8. That's tomorrow, upang kontrahin ang mga akusasyon ni Gracioso. Patungkol pa rin sa VP trial, gustong ipakita daw ng prosekusyon ng mga di idiniklara ng BIS sa SALN ang kanyang bank deposits. Ang buong balita, pahingan.
6: Natalakay sa impeachment trial ang pagbili ng manager's check at ang joint account ng mag-amang Duterte. Lumabas kasi na pirma ng dating Pangulo at hindi ni Vice President Sara Duterte ang mga nasa transaksyon. Tanong tuloy na isang Senator Judge, ibubunton ba ng depensa sa dating Pangulo ang mga ito? Nakatutok si Sandra Aguinaldo.
7: Nagpatuloy ang pagtestigo ng mga opisyal ng bangko kung saan may mga bank accounts sina Vice President Sara Duterte at kanyang mister na si Attorney Mance Carpio. Ang intensyon ng prosecution panel, ipakitang hindi umano idineklara ng bise sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth ang kanyang mga deposito sa bangko. Tinalakay ang dalawang time deposit sa BPI na nakapangalan kina VP Sara at kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na may kabuuang halagang 96 million pesos. Binuksan ito noong 2010 at nag-mature noong 2011. Kaya kinwestiyon ng depensa kung bakit tinalakay ito gayong hindi pa naman Vice President ang respondent noong panahon na yun.
8: We're looking at a transaction way back 2011 that moved around for 3 or 4 years. And eventually this amount, there is this 41 million tapos meron pa pong 55 million at some point, magkasama sila ulit sa Julia Vargas branch.
7: Sa pagtatanong ng prosecution sa witness, sinubukang ipakita na na-withdraw ang pera gamit ang manager's check, isang uri ng cheque na may kasamang garantiya ng bangko na meron itong kaukulang pondo.
9: May I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern?
8: Yes, sir. That's exactly what we're trying
9: to do. At proving concealment?
8: Yes, sir. Ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun.
7: Ayon sa witness mula sa BPI, sa oras na kumuha ng manager's check o MC, agad inaawas ng bangko ang halaga sa bank account ng kliyente. At inireserba ang pera para siguradong may pondo ito kapag kinuha ng pinagbibigyan ng MC. Punto ng ilang senador dahil pansamantalang hindi makikita ang pera sa bank account, tila na itatago raw ang pera dahil nawawala ito sa account ng kumuha ng manager's check.
9: So pag nag-issue ng MC, mapupunta sa parang limbo ngayon na tinatawag mong settlement account of the bank, not of the account holder.
10: Correct po. Kailangan po yung balance na sa settlement account po ng BPI manager's check para pag pumasok po siya at na-negotiate
9: may cash
10: po,
9: na
10: may kabanggang balance po na pagkukunan.
7: Sa kaso ng BPI account ng mag-amang Duterte, hindi umano nagamit ang manager's check. Kapag ganito, sinabi ng testigo na maaring mag-request ang account holder at doon na lamang maibabalik ang pera sa kanyang bank account.
11: Yun daw pag-issue ng manager's check, pagkatapos hindi ginamit, later on after the 31st of December, ibabalik. Ang tawag daw doon, tinikling.
10: With all due respect, Your Honor, hindi po.
11: Ganun daw ang ginagawa ng mga ibang umiiwas.
7: December 31, taon-taon ang cut-off date para sa pagdedeklara ng yaman sa statement of assets, liabilities, and net worth ng mga opisyal. Ayon sa prosecution, mula 2022 hanggang 2025, walang cash on hand o in-bank na idineklara ang bise sa kanyang salen. Sa cross-examination naman ng abogado ng bise, ipinunto na walang dokumentong pirmado ng bise na makapagsasabing may kinalaman siya sa mga transaksyon.
12: Kaninong signature po?
10: Base po sa signature card, Your Honor, it appears to be the signature of Mr. Rodrigo Duterte, Your Honor.
12: Isa pang application, you confirm that this is yet another application for the purchase of an MC or manager's check. Tama po ba?
10: Tama po, sir.
12: At sino po ang pumirma?
10: Ang pirma po appears to be the signature po of Mr. Rodrigo Roa Duterte.
13: Operative phrase there, she's aware. And secondly, as we demonstrated during cross, All these time deposits, all these transactions, wala pong pirma ng ating Vice Presidente, and all of them were done by the former President Rodrigo R. Duterte.
7: Tanong naman ni Senator Judge Riza Ontiveros, punto ba raw ng depensa na ibunton ito sa dating Pangulo?
14: Ang tinuturo ni VP Duterte ay kanyang ama, si Rodrigo Roa Duterte, sa mga transaksyong ito.
13: Ang sinasabi lang po niya ay wala siyang naging participation.
15: Kanina pa po kasi nababanggit yung pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko alam bakit kailangan idamay pa dito yung matanda. Masasabi po niyan, may ginawa bang kalokohan yung matanda?
10: Not in the documents that we submitted for you.
7: Batay din daw sa pagsusuri ng impeachment court sa records, humarap umano ang bise sa bangko nung buksan ang account alinsunod sa KYC o Know Your Client policy.
9: We confirm that based on the documents submitted by BPI that the signature of the Vice President does not appear in any transaction insofar as account ending 9539 is concerned. We confirm as well the statement made by Attorney James that the signature of the Vice President appears in the document that opened the account, also in the signature sheet or KYC for July 25, 2017, and also the KYC document, the signature of the Vice President appears in the KYC document for June 13, 2023.
7: Binigyan din naman ng abogado ni VP Sara sa kanyang pagtatanong na hindi nakialam ang bise sa mga bank account ng kanyang mister.
13: Paano po kung yung mismong asawa na ni Attorney Carpio yung gusto lang malaman kung magkano yung nasa loob ng account niya?
10: Bawal po yun sa batas.
13: Kahit asawa po, no? Hindi niya pwedeng
10: tama po,
13: alamin.
10: Your Honor. Bawal po.
13: Meron po ba kayong natanggap na any request from the Vice President?
10: I have no personal knowledge of any request, Your Honor.
7: Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.
16: Maraming salamat ating balita alas 7, hatid sa atin ng Intercity Auto Body.
17: Intercity Auto Body makes your life easier. Because it's more than just an itinerary your summer road trip relies on, it's getting you and your family where you need to go safely. Before your crew heads out on the open road, you need to touch base with Intercity Auto Body. Our team will make sure your vehicle is running exactly as it needs to right from the start. Make the most of your summer road trip with Intercity Auto Body. Locally owned and family operated at 230 Jarvis Avenue. Call 663-2227.
18: IntercityAutoBody.com.
16: Maraming salamat sa ating kaibigang Chester Pangan sa ating balita, 7 o'clock. Mainly clear right now, nasa 7 degrees ang ating current temperature. Mainly sunny po ang ating Wednesday, pinakamataas 18 degrees, bababa naman sa plus 4. Bukas araw na Huwebes, pinakamataas sa temperatura 18 and a low of 6. Friday, high of 17 degrees. Sabado, pinakamataas natin, 22 degrees and sunny skies. Sa Sunday, high of 13. Sa ating Thanksgiving Monday, single digit with a high of 9. Kasalukuyan sa Winnipeg, 7 degrees.
19: Listen to us anytime at ckjs.com.

0: Dito tayo sa ating Good Morning Philippines sa 92.7 FM CKJS. Of course, with Chester and Donna.
1: And sana nakapag-selfie ka na or nakapag-backdrop ka na ng mga fall leaves bago sila maubos. Diba, nakikita mo para nauubos na, nadadala na sila ng hangin, natutuyo na, nawawala na ng dahon, ang mga puno.
0: Grabe, ang bilis.
1: Oo, alam mo yung kapitbahay namin, Chess. Dati hindi ko nakikita yung bahay nila. Ngayon, dahil yung puno, ubos na yung dahon, kitang-kita ko na sila ngayon. Kitang-kita ko na nagko-coffee sila, ganyan. and vice versa. Ikilala
0: hello,
1: ko pa naman.
0: Hello, good morning.
1: Good morning. Kilala ko pa naman yung katapat ng bahay, kung sino.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Siyang siya. Ay, nako.
1: Yung ad, na boss mo yung katapat mo.
0: That is quite odd.
1: Siguro hindi nyo po alam yung story na yun ng buhay ko nung binili namin yung bahay na yun, Chess. Diba?
0: Yeah.
1: Sabi nung receptionist natin, reception at that time, Donna, congratulations! Meron na pala kayong bahay. Alam mo ba, na doon nakatira yung boss natin. My gosh! Kaya hindi ako pwede magdahilan na call in sick.
0: Pag nag-call in sick si Donna,
1: makikita niya ako.
0: Nag-sunbathing lang dun sa harap ng bahay. Hindi siya obra. Ay, ay, ang dami natin kailangan balita ngayon. Tuloy-tuloy tayo sa mga... Kaba na-imagine mo doon siyang isang Canada na hindi sampo ang probinsya. Baga may humiwalay.
1: Mm-hmm.
0: If you remember, the other time, meron tayong balita tungkol dito sa referendum na sinaseparate ang Alberta from the Commonwealth.
1: Oo. Hindi ba ang Quebec ay nakabukod na rin sa atin?
0: Well, no. Quebec is...
1: Still Canada?
0: Sure. Quebec, imagine, if you can imagine, parang Mindanao.
1: Okay, oo.
0: There is a certain referendum na kasali sila sa... kumbaga sa national, which is dito sa federal. Pero mayroong mga restrictions.
1: Yes, kumbaga part pa rin siya ng Canada.
0: Mm-hmm. Pero may pag hindi si kumbaga mayroong silang sariling things na sila yung nagpapalakad. All right. So hindi kagaya like say ng ibang mga probinsya na talagang, you know, they're the federal. Pero ganun din naman sa Quebec, there's not a lot of mga different mga changes. Pero pag natingnan mo yan, makikita mo yung kaibahan yan. Pag may sinasalihan kang contest na nationwide, halimbawa yung mga nakita mo sa mga kahon ng cereal, diba? Yung win, ganye, na sasabihin sa'yo na pwede ka manalo ng ganito, mananalo ka ng Nintendo Switch 2 or something. Alam na alam mo kung ano yung bago ko sinalihan ng isang araw. Tapos makikita mo dun sa fine print, sabi, maliban lang sa province of Quebec. Kaya may sarili silang, I don't know, like separate taxes pagdating sa mga napanalunan or, you know, parang, say, alam mo sa US, Florida, ganyan din. But not necessarily mean na nasa-separate sila. However, kung may imagine mo na, kasi ganito yun eh, parang ang United States, that's why they're called United States. Dahil kanya-kanyang estado yan na pinagsama lang sa isang bansa. But if you think about it, if you take out the United States, ginawa yung mga separate na country per state, parang yung European Union. May kanya-kanyang presidente. Like say, ang Kentucky, may isa rin ang presidente. Ang Arkansas, may prime minister. Ang Alabama, mayroon siya sariling... You know what I mean? Yung Louisiana, may sarili siya. So, sa bawat estado, parang ganito rin dito sa atin, di ba? Kanya-kanyang probinsya, isang commonwealth. So, halimbawa, meron ka ngayong presidente ng Manitoba, prime minister ng Alberta, pag nag-separate sila. Which is... You know, hindi rin, sa totoo lang, hindi ganun din kalayo mangyari. Dahil like si Alberta, they know that they can handle themselves na sila lang, na hindi nila kailangan, kumbaga, parang kami ang nagkikerry sa buong bansa eh. You know, pagdating sa economics, pagdating sa finances, sa financials, pagdating sa mga ganito ganyan. Dahil, kami may mga oil reserve kami, umaasa lang naman kayo sa amin, but hindi pa kami, yung ganun. Now, recently kasi, kaya ko binanggit ito, naihalal ng mga botante sa Quebec. So kaya magiging ano na naman ito, kumbaga issue. Ang Parti Quebecois, ito yung countdown na pagkakataon sa loob ng mahigit sa isang dekada na nagbabadya na naman ng mas matinding tensyon sa gobyerno, of course, ng Prime Minister Mark Carney, at ng posible namang referendum para sa kalayaan ng probinsya mula sa Canada. So, mabubungi yung Canada pag inalis yung Quebec. Magiging silang, you know, separate na estado or sarili nilang bansa, no? Pinuno ng PQ na si Paul St-Pierre Plamondon ang nakatakdang maging bagong premier na nagsabing lalawigan matapos nga manguna ng kanyang partido sa nakaraang halalan. Nangako itong si St-Pierre Plamondon na magsasagawa ng ikatlong referendum ukol sa pagkalas o secession, yun yung tawag doon, secession sa loob ng kanyang 4 na taong termino. Ngunit ni linaw naman niya na mangyayari lamang ito sa pagbaba sa pwesto ng US President Donald Trump. I guess they're also concerned about that. Alam mo yung pag nagkaroon ng secession ang Quebec, they're easier to absorb ng US. O sige, hindi natin magawing buong Canada ang magiging 51st state. O sa amin na yung Quebec. Sa kabila ng banta ng hiwalayan at ng pagtaas ng peligro sa ekonomiya at pamumuhunan, pinakita naman ng mga survey na humigit-kumulang. 70% pa rin ng mga mamamayan sa Quebec ang tutol pa rin sa independence sa gitna pa rin ng nagpapatuloy na trade war sa Estados Unidos. So kumbaga gusto pa rin maging dependent ng Quebec, you know, sa the rest of us, no? The rest ng mga provinces. Kasama rin sa mga paunang plano ang bagong premier na sa kanyang unang 100 araw sa pwesto ang pagbawas sa mga opisyal ng gobyerno, pagbaba ng buwis sa gasolina at negosyo at pagpapatupad ng mas mahigpit na limitasyon sa immigration. Yun pa eh. Ang makasaysayang tagumpay ng separatist ng grupo ay ibinunga ng tuloy ang pagbagsak ng popularidad ng kasalukuyang namumuno na Coalition Avenir Quebec dahil sa mga kabiguan sa ekonomiya at pampublikong serbisyo.
1: Maraming salamat, Jess. Sa ibang balita naman dito sa Manitoba, magbubukas this month ang registration para sa Manitoba Public Insurance Driver Z or Driver Z program. Ito po'y para sa mga Manitoba students na gustong kumuha ng driver's license this winter.
0: Alam mo ba, naka-attend ako niyan eh.
1: Parang ako rin, sinamahan namin yung initial ba sinasabi mo?
0: Oo, yung initial session, diba?
1: Na, yeah, kasama yung parents.
0: Nakadalawa na ako eh. Magkasunod eh, alam mo naman.
1: At malapit na yung isa mo, Chess.
0: Pareho na nga.
1: Ooh, wow.
0: Alam mo, mas ano pa nga, magano yung nahuli eh. Mas masipag pa mag-practice eh.
1: Magkasabay.
0: Pero hindi ako sumasama.
1: Magkasabay.
0: Hindi ako sumasama, Donch.
1: Dahil?
0: Sasakyan ko yun eh. Baka manigaw lang ako. Baka manggigil lang ako. Hindi ako sumasama. Pero alam mo ba, ang isa sa... Tinanong ko eh, ako mismo nagtanong eh. Sabi ko, hindi ba dapat, dun sa instructor ah, hindi ba dapat, kasi binanggit mo siya eh. Sabi ko, hindi ba dapat ang pronunciation niya ay driver Z? Kasi wordplay siya eh.
1: Mm-mm.
0: Think about it. Unang-una, sinasabi naman talaga natin dito sa Canada ay Z. W-X, Y, and Z. Diba? Kasi driver tapos the letter Z. Diba? Ganun siya, diba? Pero alam mo ba siya, lagi sinasabi niya, driver Z, driver Z, driver Z. But it makes more sense pag driver Z. Dahil bukod sa...
1: Education.
0: Driver Z, para na rin ang word na driver's ed.
1: Ed, oo.
0: Which
1: kasi
0: is
1: ano
0: driver's
1: to?
0: Education.
1: Driver's education program.
0: Doesn't it make more sense? Mm. Driver Z, napaka parang ano nga niya eh, napaka brilliant nung nakaisip eh, na napaka simple pero akmang akma eh. Pero hindi, sabi driver Z, narinig mo na rin ba yan? Na driver Z ang sinasabi nila. But anyway, hindi naman ako nagtuturo, hindi naman ako nag-invento niyan, so malay ko pa.
1: Well, eto nga,
0: nangingilam.
1: Pinag-uusapan rito sa amin no isang araw. 3,000 spots na available sa buong province para sa courses mag-start ng December, January at February. Eto nga po yung High School Driver Education Program na tumutulong sa mga students na ma-prepare sila para sa kanilang driver's license.
0: Dito sa Winnipeg, meron tayong 8 degrees lamang po. Actually, 7 na lang daw at mainly clear pataas sa 18. We got your current conditions, forecast. Makalipas lang po ang 7:30 news. Abangan na yan.
2: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug into charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.
3: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin ay bababa na dahil may bagong bukas na Freshco sa October 1st sa 1870 Burroughs Avenue. Kumuha ng 6-pack 710ml Coca-Cola soft drinks sa $2.99 lang. Hanggang 4 lang, kumuha ng 2-packs ng fresh whole chicken sa $1.99 per pound lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 7. Tignan ang flyer o freshco.com for details.
1: 7 degrees sa Winnipeg, high of 18. Yes! This coming Saturday, samahan si Chester dyan sa Burroughs. Kiwatin, Freshco! Para sa ating Thanksgiving na pamamalengke. At abangan si Chester sa ating balita, 7:30.

0: Boo at the Zoo is back, presented by Access Credit Union, with colorful characters, exciting entertainment, and spooky surprises. Explore Spookyville, Winnipeg's Halloween Town, with just the right amount of fright and fun for the whole family. Tickets go fast. Plan your visit at booatthezoo.ca.
1: CKJS, radio station, the best.
2: Oras sa Winnipeg is 7:31. Malaking balita po. Pakinggan ninyo ito. Gustong ang prosecution inilabas ng accounts ng mag-ama naman. Mag-ama na dating Pangulong Rodrigo Duterte at of course ang Vice President na si Sara Duterte. Patugol pa rin sa impeachment trial. Buong balita. Mahaba ito. Pakinggan po ninyo.
3: RG, bakit nadamay ang bank accounts ng PISIN?
4: Ang pinupunto kasi ng prosecution, gusto nilang patunayan na merong pattern ng pagtatago. Kaya nga pati yung ang bank account ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2010 o mahigit isang dekada bago naging vice presidente si Sara Duterte, naungkat. Tuloy din ang paghimay ng prosecution sa iba-ibang bank accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Nilabas ng prosekusyon ang accounts na mag-amang Rodrigo at Sara Duterte mula 2010 hanggang 2014. Ang punto lang nila, gumamit ng manager's check para magtago umano ng pera. Kapag bumili kasi ng manager's check o MC ang isang depositor, hahawakan muna ng banko ang katumbas na halaga ng MC at mawawala ito sa pangalan ng may-ari hanggang isoli ito sa banko. Para sa kanila, maituturing itong pattern ng pagtatago ng pera o yaman. Ayon sa prosekusyon, may time deposit ang mag-ama na mahigit 40 million pesos na 12 beses na renew. Kalaunan yun ang pinambili ng manager's check.
5: This time deposit account is under the name of Rodrigo Roa Duterte or Rodrigo Roa Duterte and Zara Z. Duterte. Principal amount for the time deposit is 40,650,000 pesos, Your Honor. Opening date is January 22, 2010.
6: Without preempting the prosecution na panel, may I venture a guess kung saan papunta? You're trying to establish a pattern at proving concealment.
7: But ang punto lang naman po eventually is that yung manager's check na pinapaikot, hindi nakikita sa year-end balance kasi naka-float yung pera na yun.
4: Sabi pa ng prosecution, may iba pang manager's check.
7: A similar time deposit that was that became an MC in the amount of 55 million was also running the same years simultaneous with this 41. So it's a total of 96 million. And I would dispense, Your Honor, with having to go through that, Your Honor.
8: The clerk get called.
7: Yes, Your Honor.
9: Ngayon lang namin nalaman na may ganyang parang scheme, no? Na pwedeng itago.
5: In my experience po sa branch banking operations, may mga nangyayari po talaga na ang biniling manager's check po ay hindi po nagamit. Kaya po ito nire-request na ibalik po sa account ng purchaser. And this is not uncommon po, Your Honor.
4: Punto pa ng prosecution, may 7 active deposit accounts at 34 na close accounts sa mag-asawang Duterte Carpio. Meron ding account si Attorney Carpio kasama ang isa nilang anak. Bukod pa sa sariling account ni Attorney Carpio at lahat ito may laman. Kahit walang deklaradong cash in bank ang bise sa kanyang sal-in. Bukod sa BPI, inisa-isa rin ang mga accounts ng bise at kanyang pamilya sa ibang banko. Ayon kay Asia United Bank Davao Trail Branch Manager RC James Gonzalez, may 4 na accounts sa kanila. 2 active at may laman na mga panahon ng sal-in. Buwelta ng depensa, wala naman dyan si VP Duterte.
5: Both accounts have the names of Manasseh Scarpe.
10: And you confirm that Sara Z. Duterte is not a holder of any of these accounts that you mentioned, correct?
5: That's correct po.
11: So it's another name and not Vice President Duterte, no? Pero may iba.
5: Yes.
4: Sa Philippine Savings Bank naman, may 10 account sa mag-asawa pero 4 ang active at may laman ng mga panahon ng sal-in. Meron ang vice, meron si Attorney Mans. May accounts din ang pamilya Duterte Carpio sa Metro Bank. 3 ang active at may laman sa mga panahon ng sal-in.
12: For the current and savings account, combined Vice President Sara and Mans Carpio's account, there are 6 bank accounts under those individuals, including the accounts open for their children.
4: Niliwanag naman ang depensa na sa account ng isang kumpanyang nauugnay sa bise at hindi sa account niya mismo nagpadala ng pera galing sa labas ng bansa.
13: The reason why I'm asking her, Mr. Presiding Officer, kasi kahapon may mga pera galing sa iba't ibang bansa pumasok sa account ni BP Sara by the millions and hundreds of millions, as a matter of fact.
14: Based on the evidence propounded, billion of dollar, the foreign currencies alluded to did not enter the bank accounts of the Vice President but was, I think, the Calle 88, Your Honor. Just to clarify the record.
4: Walang account sa Security Bank ang bise, pero merong aktibo account ang kanyang asawa. Meron din ang Calle 88 at GenCorp, pero sarado na sa ngayon ang Calle 88 account.
15: It appears that Calle 88 has two checking account but was closed already as of this point in time. Both closed at July 2026. Yeah, the transaction record shows in 2024, no? Yes, it's talking about 40,138,766.28. Ang lumabas is 40,001,101.79.
16: Do you have peso accounts for the corporation GenCorp?
15: 8 accounts.
4: Ilang senador sa kinatawan ng Metrobank na hindi lang balita sa media ang basehan sa suspicious transaction reports ng mga banko sa kanilang kliyente. Isa lang ito sa mga basehan at dadaan pa sa pagsusuri at kung kailangan iuulat muli sa Anti-Money Laundering Council. Alvin?
3: RG, pakipaliwanagan mo nga ang madlang people kasi marahil ay nagtataka din yung ating mga kababayan. Ano ba ang gustong patunayan ng prosekusyon na ang lahat ng mga perang yun ay tagong yaman o hindi may paliwanag na yaman ng pangalawang pangulo? Is that the point?
4: Yun mismo.

0: What is hers is para what is hers or what is his eh parang parehong pag-aari nila. Kumbaga, lahat siya absolute community property ang tinatawag, ano? Ibig sabihin kung ano yung may-ari ng isang pag-aari ng isang isa doon sa mga esposo eh pag-aari nung mag-asawa pareho. Alvin?
1: At para malinaw lang, RG, hindi pa o hindi naman sinasabi ng prosecution na nakaw na yaman ito. Kung hindi, hindi mo yan sinali sa sal-in mo.
0: Yun ang kanilang tinutumbok, ano? Pero kasi pagka binanggit mo rin kasi ang undeclared wealth, ang sinasabi nga nila, nabanggit nila doon sa mga unang araw ng paglilitis, kapag ka kasi undeclared o nakatago, ang presumption dyan, o may presumption daw dyan, na yan ay galing sa maruming paraan o ninakaw o illegal na paraan. So yun yung mga tinutumbok nila dyan. Pero tandaan natin, bintang pa lang lahat ito at nandun pa lang tayo sa proseso ng pagpapatunay ng prosekusyon. Antayin natin ang depensa, bagamat sila ay nakakapagtanong, sa puntong ito hindi pa nila turn o hindi pa nila panahon. Ang paliwanag nila kung sakasakali ay pag natapos ang lahat ng pagbibintang ng prosekusyon, tsaka sasagot ang depensa. Alvin?
1: Maraming salamat sa paglilinaw, RG Cruz!

0: 3347.
1: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang damang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Sigurado may bago kayong drive ngayong taon. Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na. Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m., 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, kumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.
2: GMP with Chester and Donna.

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Good morning po. It is now 8 o'clock in the morning. Dito tayo sa mga news from the Philippines. Ako po si Chester Pangan. Biyahing Singapore, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na working visit. Samantala, dumipensa naman ang Malacanang sa mga tumutulig sa posibleng pagpunta ng Pangulo sa isang sikat na racing event. Nakita kasing nasa F1 siya eh. Sa Singapore kasi may F1 eh. Harling Delgado sa report.
2: Ano-ano ang inaasahan nating mangyayari dyan sa pagbisita ng Pangulo?
3: Karen, dadalo nga sa isang conference ng mga business leader at bibisita rin sa Singapore Nuclear Research Facility si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa kanyang working visit sa Singapore. Sa ngayon, Karen, hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung talaga bang dadalo si Marcos Jr. dito sa pamosong Formula 1 o F1 Singapore Grand Prix. Pero ayon sa embahada ay wala naman umanong gagamitin o gagastosin na pera ng taong bayan dito si Pangulong Marcos Jr. sakaling magdesisyon siyang dumalo sa pagtitipon.
4: Miyerkules ngayong gabi, inaasahang darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore para sa kanyang 5 araw na working visit mula October 7 hanggang 11. Sabi ng Malacanang, bunga ito ng imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nang bumisita rito ang Pangulo noong Hulyo. Ito ang 5 beses sa pagpunta ni Marcos sa Singapore mula 2022 at ang kanyang 47th foreign trip mula nang maupo sa pwesto. Dadalo si Marcos Jr. sa 24th Forbes Global CEO Conference kung saan inaasahang ibibida niya ang pamumuhunan sa Pilipinas sa harap ng mahigit 400 global business leaders. Bibisita rin siya sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute.
5: Pangunang Singapore po isa sa mga panunani source ng ating foreign direct investment. Kaya po, mga foreign direct investment ay sababi po trabaho na nagagawa ka na nandubulad ko sa ating mga kababayan sa Pilipinas.
6: Economic, agriculture, and energy.
4: Napapanahon din anila ang pagbisita ng Pangulo dahil nakatakdaring ipasa ng Pilipinas ang chairship ng Association of Southeast Asia Nations o ASEAN sa Singapore para sa susunod na taon. Samantala, hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung sigurado nang dadalo ang Pangulo sa Formula 1 Singapore Grand Prix. Pero nilino ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore na walang gagastosing pondo ng taong bayan ng Pangulo sa bismang racing event sakaling dumalo ito.
7: Pagpunta natin dito because of the Forbes and the Singapore Nuclear Research and Safety Institute, yun ang mas importante. Siyempre may gastos tayo doon. Pero yun doon sa invitation, siyempre yung the one proper. Kung talaga pupunta siya ron, of course. Hindi siya yun. Hindi siya kung yun. Wala siyang bayaran ticket or yun po mga ganun sinasabi.
4: Sa ngayon, wala pang schedule ang Pangulo na pulong kasama ang Filipino community dito sa Singapore.
3: Karen, bukod nga kay Singapore Prime Minister Lawrence Wong, ay alamin pa raw ng palasyo kung sino-sino pa yung ibang business leader na makakapulong ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang working visit dito sa Singapore. Karen.
2: Maraming salamat, Harleen Delgado, nag-uulat mula Singapore.
1: Samantala naman, nasabat ng Philippine Coast Guard at Philippine Drug Enforcement Agency talatayang 12 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 81.6 million pesos sa Batangas Port sa Barangay Santa Clara, Batangas City nitong Miyerkules. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, 4 na lalaki na may edad 18, 29, 30 at 41 ang naaresto sa isinigawang joint operation. Kabilang sa mga suspect ang mga residente ng Malate, Manila at Maluso, Basilan. Nakuha rin naman individual ang isang sasakyan, cellphone, mga identification card at ATM card. Ang night turnover na sa PDEA ang 4 na naaresto at naman nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposition at pagsasampa ng mga kaso. Nahaharap ang mga suspect sa posibleng paglabag sa Section 5, Transportation of Dangerous Drugs at Section 11, yung possession of dangerous drugs ng Article 2 ng Republic Act Number 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ibang balita naman, halos 3 piso na kada litro po binagsak ng presyo ng diesel sa ikalawang araw ng kalakalan sa world market. Pinagbibitiw naman ng isang grupo si Energy Secretary Sharon Green dahil sa kapalpakan naman o naayusin ang krisis sa kuryente sa Visayas. Nagbabala naman ang kalihim sa posibleng problema sa supply at pagsipa ng singil sa kuryente dahil pa rin sa Super El Nino sa susunod na taon. Narito po ang report.
8: Relax lang si Marco kahit sang katerbang consumer na ang umiiyak sa laki ng bayarin sa kuryente. Lahat kasi ng konsumo niya sinasalo na ng kuryenteng galing sa kanyang solar panel setup. May sobra pa dahil naka-net metering na rin siya sa Meralco. Kaya kahit posibleng maapektuhan ng malakas na El Nino phenomenon ang supply at presyo ng kuryente sa bansa, wala itong masamang epekto sa kanya.
9: Favorable kasi yun sa naka-solar. So we can consume, tapos maganda yung solar generation, yun. Hindi kami natatakot actually sa ganun kasi mas maganda yung power natin.
8: Payo ni Marco sa mga nagbabalak din mag-solar, hindi naman kailangan malaki agad. Pwede rin itong pag-ipunan, lalo na kung ang plano ay makatipid sa gastos sa kuryente sa mas mahabang panahon.
9: Ang bill natin sa Meralco kasi is tumataas yung cost, no? So kung yung mga dating 5,000 lang yung bill, ngayon 10,000 na. So yung inflation, ang laki ng impact. Same usage, pero different cost. So sobrang laki ng impact, lalo na dun sa mga kapwa Pilipino natin na ang sahod lang is mababa lang.
8: Pero sa mas nakararaming ordinaryong consumer na walang solar setup, inalerto na ni Energy Secretary Sharon Green ang mga consumer sa posibilidad na sumipa ang demand at magkakaproblema ang ilang planta na magpapataas ng singil sa kuryente.
10: So, it will affect our supply. And DOE is preparing to cover for that based on the other options that we have. But the appeal is for the public to be aware of this so that we can already start having the mindset of energy savings.
8: Pero napuno na ang grupong Power for People Coalition kay Garin dahil malinaw umano na dapat ang mas mura at malinis na renewable energy ang sinusulong na solusyon sa krisis sa kuryente imbis na coal o natural gas.
11: Na dapat lang ay mag-step down na siya. Hayaan natin na magkaroon ng ibang bagong magbibigay, mag-provide sa atin ng pag-asa na mapapababa ang electricity sa bansa natin.
8: Samantala, lumaki pa ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa ikalawang araw ng trading sa world market. Paliwanag ng DOE, tuloy-tuloy kasi ang pagbaba ng tinatawag na risk premium sa diesel. Kaya lang, tumataas naman ang sa gasolina. Isa pa sa nagpapataas sa presyo ng gasolina ang exports ban ng China. Pero tiniyak ng gobyerno, wala pa naman itong epekto sa mga order ng ilang kumpanya ng langis na nag-aangkat ng langis mula sa China.
10: Basically, China is stockpiling because they released so much of their reserves, their national reserves previously. We have, in fact, checked with all our oil companies. So wala pong impact on our oil companies as of this moment.
8: Sa mga produktong petrolyo, pinakamababa ang inventaryo ng Pilipinas sa LPG na nasa 33 days lang pero wala pang desisyon ng DOE kung tutulong sa pag-aangkat ng produkto ang gobyerno para masiguro ang supply hanggang Pasko.
1: Para naman sa Tegucigalpa weather forecast at current conditions, we have 6 degrees, pababa ng pababa mula kanina. 8 nag-umpisa, tapos bigla 7. 6 na lang po ngayon. We got mainly sunny skies. Nakakita mo na ba yung araw dyan doon sa Polo Park? Yeah, there you go. 18 with our high today. Magiging maaraw maghapon. Clearing naman late this evening din po. Meron tayong low ng plus 4. Tomorrow, Thursday, increasing cloudiness sa umaga, clearing late in the afternoon, a high of 18 pa rin, with cloudy periods at low ng plus 6. So Friday, magiging maulap in a high of 17. And then your weekend forecast, Saturday, I'll be at Freshco, 10 to 2. Yung bagong Freshco dyan sa may boroughs and Q8. Sunny skies in a high of 22. Wow, perfection. And then sa Sunday naman, cloudy at 13 degrees. Kasalukuyan, dito sa Winnipeg, meron tayong 6 degrees at mainly sunny. Good morning po.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

0: requested song ngayong araw na ito ng Miyerkules at 8:16 in the morning, Mundo. Kasama ang Four of Spades. Welcome po sa inyong Good Morning Philippines. Third hour na tayo. Naku, ang bilis ng oras. Para sa mga friends natin na nag-drive na, maghahati ng mga bata sa eskwela, don't forget po ang 30 kilometers per hour na speed limit sa mga eskwelahan at 6 degrees right now. Ang ganda na po ng ating sikat ng araw. Para sa mga friends naman natin na naglalakad-lakad at ginagawang background, ang ating GMP. Nako, eto, meron tayong isa nakitang artikulo ngayong umaga at gusto lang natin mag-share ng reminder, lalo na po sa mga parents at guardians, dito sa isang ulat na inilabas ng Canadian Center for Child Protection tungkol po sa pagdami ng mga online threats laban sa mga bata. Sinabi nitong Winnipeg-based organization na nakakatanggap raw sila ng daang-daang report kada buwan. Usually po involving children na mga 10 to 12 years old humihingi ng tulong matapos raw silang ma-target ng mga online predators. Sa bagong alert, ang sabi rito, yung mga deepfake technology or AI kung tawagin, yung po bang iniiba ang boses, mga blackmail, and usually sextortion. Ang deepfake po, mga videos or audio na ginawa o binago gamit ang AI. At sa Manitoba, thankfully, nung binasa natin yung mga news chest before nung pasukan, may mga hakbang namang ginagawa yung school dito. Like nagkaroon sila ng mga kumbaga additional subjects or lectures tungkol sa online privacy at responsible social media use. Ganun din yung mga harmful online behavior. Ang Winnipeg Police natin ay umiikot-ikot din po sa mga eskwelahan from grades 3 to 12 at nag-e-educate tungkol sa social media, online risk at sextortion. Pero tayo mismong magulang raw, Chess, dapat maging involved din sa mga online activities ng ating mga anak, lalo na po yung mga, sabi nga, wala pa masyadong isip at hindi pa masyadong matured.
1: Ay, kadalasan pa man din sila yung mas may alam kaysa sa...
0: Oo nga, eh, mabuti kung ganon at sila pa yung mag-e-educate sa atin.
1: Pero sa totoo lang, alamin nyo kung ano yung alam nila. You know what I mean? Mm-mm. Yung parang talagang dapat, tama ka, be involved. Yung hindi ka lang na, kumbaga, sige, total, nasa bahay lang naman sila, ganito, ganyan. Hindi rin eh, di ba? Kailangan talaga meron kang idea kung ano yung ginagawa nila, who they're talking to.
0: Yes, just lalo na yung mga age na medyo vulnerable pa. Kasi pag medyo yung anak mo medyo may kamalayan na, sila pa yung magsasabi
1: sa'yo. Yeah, teenager, yeah.
0: Of course, I know, mom. Yung ganyan. Mas marami pa silang nila, alam sa'yo. Pero yung mga bata, lalo na pag nakasara yung door nila na medyo nakakabahala at hindi mo rin alam, di ba? So at least yan, ang reminder sa atin ng ating mga otoridad. At 8:20 in the morning, Jess, alam mo today, yung pre-sale ng Ram Motorsports, starting today, available na, pwede na silang bumili sa Ticketmaster. We're talking about itong ating Ram Motorsports Spectacular 40th Anniversary Tour. At exactly 10 a.m. today, may pre-sale na po. Pwede niyong gamitin ang code na ENERGY.
1: Magkakamustahan tayo sa phone 204-780-8181. Magusto po ng tickets. I got some tickets para sa inyo. Got a 4-pack of ticket na pinamimigay. February 6 and 7 pa naman to. Pero ngayon pa lang, para ma-secure nyo na yung tickets sa kanilang 40th Anniversary Tour ng Ram Motorsports Spectacular, tumawag na po 204-780-8181.
2: Naghahanap ba kayo ng bagong sasakyan? Mapabago man o pre-owned, huwag nang lumayo dahil narito na ang inyong kababayan para umalalay. Kilalanin si Roy Cipriano, ang inyong Filipino Sales Ambassador sa Waverly Mitsubishi. Pagdating sa tapat at maaasahang serbisyo, siya ang tamang tao na dapat niyong lapitan. Gusto niyo bang malaman ang tungkol sa amazing 10-year warranty ng Mitsubishi lang meron? Itanong niyo kay Royce. At heto pa ang big news, samantalahin ang 0% financing sa ating remaining 2025 models na naka-inventory clear-out ngayon. Ano pang hinihintay niyo? Tawagan na puntahan na si Roy Cipriano sa Waverly Mitsubishi. Siguradong may bago kayong drive ngayong taon. Papaya!
1: Without further ado, magpa-contest na tayo para may manalo na. 204-780-8181. Let's get it on sa ating phone lines ngayon. Apat na ticket kagad to para sa Ram Motorsports. Basta hindi pa kayo nanalo in the past 2 months, ha? Tignan natin sa di... Bye. Tignan natin sa linya ng telepono ngayon. Good morning.
3: Good morning, Chief.
1: Ay, magandang morning sa inyo. Kumusta na po kayo?
3: Oh, okay lang naman, Chief. Ito, lumalamig na. So, nag-ready na para sa winter or fall or, you know, palabig na. So,
1: di bali na po yung temperatura malamig, huwag ganyan yung puso nyo.
3: Tama ka dyan.
1: Kailangan laging mainit ang damdamin para laging warm.
3: Naglalagap love.
1: Nakapunta ka na ba ng Ramble Sports ever?
3: Oh, 2 years ago. Yeah.
1: So mukhang na-enjoy.
3: Yeah, nag-enjoy especially sa mga bata. Sinama ko yung pamangkin ko. And then, yung anak ko rin, nag-enjoy din siya. It's a new experience for them.
1: For
3: and sana makapalik kami kasi hindi kami nakapunta dun sa parang pit. Medyo late kami dumating sa para ma-enjoy yung mga ano yung mga ride or yung mga take pictures dun sa mga trucks mismo.
1: This time, bago pa magbukas yung pinto, nandun na kayo sa pinto. Mag-camp out na kayo. Total libre naman yung tickets.
3: Oh, yeah.
1: We'll give you a free ticket. Actually, apat to agad-agad, kagaya before. So, yeah. If you haven't won in 2 years, it's time na makapanalo ko. Ulit, what's your name?
3: Ron.
1: Anong last name ni Ron?
3: Purisima. P-U-R-I-S-I-N-A.
1: Okay, Ron. Huwag ibababa yung phone kasi pwede ka nang bumati ngayon. Winner ka na, Ron!
3: Oh, thank you. Binabati ko yung ano yung wife ko at saka yung anak ko. And also, yung mga kaibigan namin, especially si Tita Peli Villena Salmon. Alam kong araw-araw siya nakikinig. Tita Peli, chance ko na itong batiin kita. So, yeah.
1: Ako naman, gamo. Ikaw naman mababati.
3: More power sa show nyo and also good day sa lahat ng listeners.
1: Thanks so much, Ron. Don't put the phone down, ha?
3: Yes. Okay, thanks.
1: Pwede po ay bumili na ng tickets para sa ating Ram Motorsports Spectacular. Gamitin lang ang ENERGY. ENERGY, all in caps, all caps and all capital letters. Nang sa ganun, mas makakauna kayo, makakamura pa kayo. Go for it!
4: 92.7 FM CKJS and your Prairie Toyota dealers know that Thanksgiving is all about gathering together with friends and family for fun, frivolity, and feasting. And we want to give you $1,000 to spend on your feast. Visit CKJS.com to enter your name. Then be listening October 9th to Good Morning Philippines when we announce the winner. Gather everyone this Thanksgiving with $1,000 to spend at Seafood City Supermarket. Sponsored by Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
5: Boo at the Zoo is back, presented by Access Credit Union with colorful characters, exciting entertainment, and spooky surprises. Explore Spookyville, Winnipeg's Halloween Town, with just the right amount of fright and fun for the whole family. Tickets go fast. Plan your visit at booatthezoo.ca.
6: Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na. Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m., 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, kumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.
7: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia. Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents." Dr. J. Vernin Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.
8: 92.7 FM CKJS and Heebie-Jeebies want to give you chills. Get your name in to win a spooky night out for you and three friends to Heebie-Jeebies, featuring 5 themed mazes, carnival games, and over 100 interactive spooky characters. Your prize pack includes 4 admission tickets, plus express passes so you can skip the scary lines. Enter if you dare at CKJS.com. Sponsored by EBGBs. Presented by 92.7 FM CKJS.
0: Check niyo po yung ckjs.com para makapanalo ng ticket sa ating pagpunta sa EBGBs. Naku, talaga naman, hindi na mamamalayan Halloween na. Jess, may costume ka na ba? Jess?
1: Wala pa po.
0: Yeah.
1: Niisip ko pa. Hindi, gusto ko maging parang Filipino na Doctor Strange.
0: Oh, okay.
1: Meron kasi akong Eye of Agamotto. I'm a big fan of Doctor Strange.
0: Mm-mm.
1: Pero wala akong mahanap na yung cloak.
0: Kapa? Ganon?
1: Yeah, yung cloak of levitation.
0: Ooh.
1: So, hindi siya cape eh. It's more of a parang, well, mukha siyang kapa pero mas maliit siya.
0: Gusto mo itahi kita?
1: Okay.
0: Ako naman gusto ko sana maging manananggal. Baka po merong marunong tumahi sa inyo ng pakpak na malaki.
1: Naghahanap po si Mana.
0: Mainly sunny na po at 6 degrees sa Winnipeg.

0: Kasunod ng pagwawala ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa sinagawang civilized forum sa munisipyo nitong Lunes, hinamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla ang Vice Alcalde na sumailalim sa drug test. Ani Remulla, hindi normal para sa isang halal na opisyal ang ganitong pag-uugali.
1: Tingin ko talaga addict eh. Eh kasi may honorable vice, ngayon ako nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasingot eh kung umaste.
0: Pinag-aaralan na rin na kagawaran ang paglalabas ng show cause order para pagpaliwanagin sa Respicio sa nangyari.
1: Meron doon yung abuse towards the person of authority, yung pinagsisigawan niya yung polis. Nakatayo lang naman yung polis din eh. Pero we're still investigating. I'm leaving it to Governor Albano to handle it. Hindi muna ako.
0: Agad naman kumasa sa hamon ng kalihim sa Respicio ngayong Miyerkules at nagpasuri sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Negatibo ang resulta ng kanyang qualitative drug test. Sa quantitative test naman, may naitalang 50 nanograms per milliliter na barbiturate sa kanyang sample, pero mas mababa ito sa cutoff ng test.
2: Siguro akong addict, pero hindi ako gumagamit ng drugs. Maybe medyo flamboyant ako sa video, mataas ang energy ko, pero bossing malakas na ako magkape.
0: Binati naman siya ni Remulla sa isang pahayag, pero may patutsada siya sa Vice Alcalde. Giit naman ni Respicio, hindi niya pinagsisisihan ang paglalantad sa umano'y mga anomalyan ng mga opisyal sa kanilang bayan. Anya, ito dapat ang pagtuunan ng pansin ni Remulla sa halip ng kanyang inasal.
2: Kapag hindi ko ginawa yun, edi hindi po na-bring up sa national level yung ating mga issue. Secretary John Vic, ibalik ko naman ang challenge sa'yo. Tignan niyo po yung falsification na ginawa nila sa aming tobacco excise tax appropriation and supporting documents. Katanggap-tanggap po kapag ipapakulong niyo sila at didisiplinahan niyo sila. At ako, tatanggapin ko rin po yung suspension na ibibigay niyo sa akin dahil sa aking outburst. But at any rate, bossing, Secretary John Vic, I am sorry.
0: Sa naunang social media post naman ng Barangay Sinipil, ipinakita nila ang isang barangay health station, child development center at ilang kalsada na umano'y galing sa tobacco excise tax. Patunay umano na maayos at ramdam ang serbisyo para sa lahat. Samantala, hinihintay na lamang ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang reklamo na isasampa laban kay Respicio para masimulan ang kanilang investigasyon. Bukas din ang kanilang opisina kung gusto makipag-usap ni Respicio at ng mga nakasagutan niyang barangay officials.
3: Ayusin namin mabuti. Tsaka magkakaroon ng tariyo ng fairness dun sa mangyayaring investigasyon tungkol dyan sa mga nangyayaring sigawan sa kaaway nila.
0: Sinabi naman ng Vice Mayor's League of the Philippines, iginagalang nila ang karapatan ng bawat vice mayor sa pagsusuri ng paggamit ng pondo ng bayan. Pero dapat anila itong gawin sa maayos na pamamaraan. Pinalalahanan din nila ang mga miyembrong Vice Alcalde na responsibilidad din ng presiding officer na panatilihing maayos ang takbo ng sesyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
4: Sa ibang balita pa rin sa Pilipinas. Natagpo ang patay sa loob ng sewage treatment plant ang tatlong miyembro ng engineering staff ng isang condominium hotel sa Davao City. May naitala namang nakalalasong carbon monoxide ang Bureau of Fire Protection sa lugar kung saan nakuha po ang mga bangkay. Mula sa Davao City, nag-re-report ito si Hernal Tokmo.
5: Yes, Alvin, ayon sa Davao City Fire District, isang gas leak ang unang na-report sa kanila noong Lunes ng madaling araw. Kaya agad rumesponde ang kanilang Special Rescue Force sa Dusitani Residence, Davao. Kinumpirma ng mga otoridad ang pagkakaroon ng carbon monoxide sa lifting section ng sewage treatment facility kung saan natagpuang wala ng buhay ang isang engineer at dalawang maintenance staff na pawang mga lalaki. Tinatayang 50 parts per million o 50 ppm ang naitalang carbon monoxide ng kanilang air monitoring device sa lugar at medyo mataas ito na magdudulot na umano ng pagkahilo at suffocation sa makakalanghap. Ayon kay Fire Senior Inspector Francis Marisendrijas, tagapagsalita ng DCFD, medyo makipot ang daan papasok sa naturang lugar at may tubig na hanggang dalawang talampakan ang taas. Sa pahayag naman ng Dusitani Residence Davao, nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng maintenance work ang tatlong miyembro ng kanilang engineering team. Tuloy naman ang investigasyon ng Davao City Police sa sanhi ng pagkamatay ng mga biktima at sa insidente.
6: bakit daw po ganun katagal yung response time. Of course, since there is a high presence of the carbon monoxide, no, actually we use a certain device, the air monitoring device, the Curie. It detects presence of any hazardous material, especially a poisonous gas, no, ginagamit namin yun because it is a confined space po. And it is a sewage treatment facility. We all know that carbon monoxide is odorless, but with, if it is mixed with other poisonous gases, meron po yung amoy.
5: Alvin, ayos na pamilya ng mga biktima na mabigyang linaw sa tunay na nangyari. At ayon naman sa Dusitani Residents Davao, nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad kaugnay sa investigasyon at tiniyak ang suporta sa mga pamilya ng mga biktima. Alvin?
7: Hernel, hindi ba may health and safety officers pag ganyan kalaking hotel o residential area, malaki yung brand na yan eh. Wala ba silang health and safety officer?
5: Yes, Alvin, sa ngayon yan ang inaalam natin, na itanong natin sa Bureau of Fire Protection at sa Davao City Police. At ang sabi nila ay patuloy ang investigasyon, no? At lalo't malaking hotel ito at malaking

0: sa parehong buwan noong nakaraang taon ayon po yan sa Philippine Statistics Authority. Pero may pag-asang hatid ang Burma. At nakatutok si Bernadette Reyes.
1: 53 sa kada 1,000 individual ang walang trabaho o negosyo noong August 2026. Katumbas yan ng 2.77 million na individual o unemployment rate na 5.3%. Mas mataas yan kumpara sa 3.9% na unemployment rate sa parehas na buwan noong 2025. Pero mas mababa kumpara sa 6% noong July. Ayon sa Philippine Statistics Authority,
2: yung new entrants natin total noong July, umabot ito ng 1.5 million yung graduation. So marami talaga. Ngayon yung new entrants bumaba ng konti. 897,000 noong August. Ang na-absorb ng labor market as employed ay 470,000.
1: Isa rin sa mga lubhang naapektuhan ng manufacturing sector na umabot sa 350,000 ang nawalang trabaho o negosyo noong Agosto sa parehong panahon. Ngayong may banta ng El Nino, hindi malayong maapektuhan din ang agriculture sector.
0: Taong 2023 hanggang 2024, nakaranas din ng El Nino ang Pilipinas. Sa panahon yan, marami ang nawalan ng trabaho o negosyo sa sektor na agrikultura. Sa tala ng PSA noong May 2024, umabot sa 1.02 million ang nawalan ng trabaho o negosyo sa agriculture at forestry kumpara sa parehas na panahon noong 2023. Samantalang umabot naman sa 543,000 ang nalagas na matrabaho o negosyo sa fishing at aquaculture. Culture.
2: Normally, nagsiship sila. Ang nakikita namin sa field ay during the time, no, ay pumupunta sila sa construction. So, yun lang isa. Retail trade din, no.
1: Naitala naman sa 11.9% ang underemployment rate. Katumbas yan ng 5.9 million na individual na may trabaho pero nagnanais ng dagdag na oras sa trabaho o magkaroon ng karagdagang trabaho. Mas mataas ito ng mahigit kalahating milyon kumpara noong August 2025. Kabilang na dyan si Rowena na lubhang naapektuhan ng pagtitinda dahil sa sunod-sunod na class suspension noong Agosto.
3: Minsan 1,700 ang nawawala sa akin. Kaya nanghihinayang ako pag walang pasok. May sideline naman ako maglaba, plancha.
2: Noong July 2026, ang nagsabi lang na bad weather kaya mababa yung aming hours work ay 756,000 lang. Pero noong August, umabot ito ng 3.3 million. So malaki talaga yung jump. Pwede na, let's say, alis sila 10 hours per day, mababawasan na lang. So maliit yung kita. If shorter ang, let's say, vendor, shorter yung kanyang time, then that will have impact on the income.
1: Pero ngayon pumasok na ang Burmonths, ayon sa PSA, maaaring may mga trabahong naghihintay dahil sa papalapit na holiday season.
2: Normally ganun talaga. Pag malapit na yung Christmas, marami tayong mga activities and nagkakaroon ng mga additional workers, no? Because we are seeing longer hours, yung mga nasa retail market, for example, yung mga groceries. So businesses would extend their operation hours and thus they would hire additional workers on a seasonal basis.
1: Bernadette Reyes, nakatutok, 24 oras.
4: Mamayang hapon sa afternoon, pasada karagdaga mga newscasts. Here we got Donna naman para sa ating ulat panahon.
5: Thank you, Jess. Hopefully, ma-enjoy po ninyo ang inyong maghapon kasi lalo na this morning, Jess. Afternoon, GMP, maglakad-lakad po, mainly sunny today. Pinakamataas natin, 18 degrees, so medyo mag-sweater kayo dyan, low of plus 4. Tapos yung ating forecast for tomorrow, Thursday, a high of 18 and a low of 6. Sa ating Thanksgiving weekend, Friday, high of 17. Sa Sabado, kung trip nyo pa hong maglakad-lakad outdoor, mamasyal sa mga park, high of 22, low of 9. Tapos sa Sunday, high of 13, chance of showers. Sa ating Thanksgiving Monday, ang forecast, pinakamataas na sa 9 degrees lang. Kasalukuyan sa Winnipeg, mainly sunny na at 6 degrees.
6: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. All individuals on the voters list will receive a voter's notice in the mail telling them where to vote on Election Day. If you have not received a voter's notice, visit winnipeg.ca/where-do-I-vote for additional information.
7: There are three dental offices you should know that are

0: Saan mang dako ng mundo, saan mang panig ng globo, anumang larangan o kalinangan, CKJS, naniniwala sa kakayahan mo, kabayan.
1: Hear the latest, the hottest, the sweetest, the juiciest in the Philippine entertainment scene. Mga latest chika sa ating showbiz balita.
2: Showbiz News, may time pa tayo. Bida ang talentong Pinoy sa South Korea. Lumahok ngayon ang ilang pelikulang Pilipino sa Busan International Film Festival. Sana hindi sila nag-train papuntang Busan. Napanood din doon na yun. Bumiyahe na rin patungong Seoul si Paula Avellino. Natatanggapin naman ang parangal bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Showbiz News ni Aang MJ Felipe.
3: Nasa Busan, South Korea ngayon ang aktres na si Sylvia Sanchez kasama ang kanyang mga co-star sa pelikulang Ria. Pasok ang kanilang pelikula sa Vision Asian Competition ng festival. Bukod dito, dalawa pang co-produced movies ng Nathan Studios ni Sylvia Sanchez ang kalahok. Ang Filipiniana ay may screening sa A Window of Asian Cinema section at Nagi Notes naman sa Icon section. Samantala, biyaheng Seoul, South Korea rin ngayong araw si Paula Avellino para dumalo naman sa 2026 Seoul International Drama Awards. Si Paula ang Outstanding Asia Star Awardee mula sa Pilipinas.
4: Thank you. I'm very thankful, especially for the people who voted. It's a voting category. So I'm grateful and thankful to represent the Philippines. 2 years ago, Kim. Last year, si Danielle. And now, it's me.
3: Kinamusta namin si Kim kay Paulo. Busy ngayon ang aktres sa pagtutok sa negosyo. Pero di makakailang mabigat ang pinagdaraan ng pagsubok dahil sa isinampan niyang kaso laban sa kapatid.
4: It's really sad to see na medyo, mahirap naman talaga siyang ma-picture on an outside perspective. So you also understand people's sentiments, but it's really different pag, first-hand nanggagaling yung information sa tao.
3: Posible pang makadagdag sa trabaho ni Kim kung makakapasok sa final lineup ng Metro Manila Film Festival ang kanilang heavy drama movie ni Paulo na A Perfect Marriage. Marami ang naintriga sa inilabas na teaser photos na nasundan ng samut-saring espekulasyon sa kondisyon ni Kim.
4: Speculations are speculations until proven, so tingnan natin.
5: Is it true that she's out of the country or no?
4: No, she's here. Like I said, she's very busy opening several pop-ups and ang dami niyang inaasikaso na I think I'm not allowed to divulge dahil nasa mga personal dealings yun.
3: Bukas, October 8, ang awarding ceremonies ng Seoul Drama Awards. MJ Felipe, ABS-CBN News.

0: po.
1: Ito na si Mr. Right.
0: Mr. Right na ako, Mr. Right. Hi. O na.
1: Mamaya hapon po. Just ako, tapos na yung show natin.
0: Ganun ba? Uwi na po ako muna ako kasi papakinig ko pa yung aking alagang kwago. Bago matulog.
1: Sa mga friends natin na nabitin, sa mga OPMs, of course, Kim Chu yun ah. 3 to 7pm naman marinig ating afternoon pasada para sa mga OPMs at syempre mga balita with Miss Lucille.
0: Sorry, October 7 is Canadian Beer Day, National Kale Day at National Forgiveness and Happiest Day. Si Leah Buscaglia, nagsabi, your talent is God's gift to you. What you do with it is your gift back to God. Ako po si Chester Pan, wishing you peace, love, and enjoying it po.
1: Salamat po for joining us. Bukas, muli kami magbabalik ni Chester, 5:30 to 9.
0: Bye-bye po, bye-bye. Nag-peace, love, enjoy na ako. Peace, love, enjoy na po, bye-bye.
1: Thank you. Ako po ang inyong kaibigan, Donna Natividad Arenas. Hanggang bukas, mabuhay, at lahing kayo mangi. Bye-bye.
0: Charba, charba, chanis.

0: Hello mga kaibigan, mabuhay! Isang masayang Miyerkules ng hapon sa inyong lahat. October 7 ngayon, 2026. Welcome sa panibagong araw ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Maraming salamat sa inyong pakikinig saan man kayo naroroon at naaabot ng ating programa. Maaring nasa bahay kayo ngayon or nasa trabaho, bumibiyahe, or kung saan man bahagi ng mundo, hello sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada. Hopefully, so far so good ang takbo ng inyong araw. Dito sa Winnipeg ay medyo malamig, ano? Lalo na po kaninang umaga dahil sa hangin. But hopefully ay umayos-ayos ngayong maghapon para naman ma-enjoy natin kahit paano ang ating araw. Samahan niyo ako hanggang maming alas 7 para sa 4 na oras ng magagandang awiting Pinoy, samutsaring impormasyon, gayon din ang latest news and updates mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Tulad na lamang sa Poland, kung saan isang 19-anyos na estudyante sa isang vocational school sa Northern Poland ang umatake sa mga kapwa estudyante, mga guro at maging sa mga nagdaraan gamit ang isang patalim. Sugutan ang 9 na katao bago naman tumakas ang suspect at nahuli sa kalapit na area. Sa Pilipinas ay ipinapaaresto ng korte sa Makati si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Sangkot kasi ang kanyang kumpanyang solar para sa Bayan Corporation sa hindi magandang mga bagay. Dito naman sa ating balitang kalusugan tungkol sa short, gentle jog, maaring makapagpa-improve ng mood at brain function. Detalye ng mga balitang yan at iba pang balita aking ihatid inyong abangan sa kabuuan ng ating Afternoon Pasada hanggang mamayang alas 7. And patuloy rin tayo sa pamimigay ng free passes para sa Boo at the Zoo na nagsimula na nga at tatagal hanggang sa October 31 sa Assiniboine Park Zoo. Kaya't relax lamang mga kaibigan at ipagpatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille hanggang mamayang alas 7. Magandang hapon!
1: Hey boy!

0: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na 8 minuto makalipas ng alas 3. Narito ang ating mga balita mula sa Pilipinas. Hinamon ni Interior Secretary John Vic Remulla si Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio na sumailalim sa drug test. Kasunod ng ani ay hindi katanggap-tanggap na asal nito sa isang sesyon ng Sangguniang Bayan. Kumasa naman ang Vice Alcalde sa hamon at may buwelta pa sa kalihim. Ang report mula kay Karen De Guzman.
1: Kasunod ng pagwawala ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio sa sinagawang civilized forum sa munisipyo nitong Lunes, hinamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang Vice Alcalde na sumailalim sa drug test. Ani Remulla, hindi normal para sa isang halal na opisyal ang ganitong pag-uugali.
2: Hindi ko talaga addict eh. Kasi may normal vice, nangyayon nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasinggut eh, kung umaste eh.
1: Inag-aaralan na rin na kagawaran ang paglalabas ng show cause order para pagpaliwanagin sa Respicio sa nangyari.
2: Meron doon yung abuse towards the person of authority, yung pinagsisigawan niya yung police. Nakatayo lang naman yung police din eh. Pero we're still investigating. I'm leaving it to Governor Albano to handle it. Hindi muna ako.
1: Agad namang kumasa sa hamon ng kalihim sa Respicio ngayong Miyerkules at nagpasuri sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Negatibo ang resulta na kanyang qualitative drug test. Sa quantitative test naman, may naitalang 50 nanograms per milliliter na barbiturate sa kanyang sample, pero mas mababa ito sa cutoff ng test.
3: Pasiguro akong addict, pero hindi ako gumagamit ng drugs. Maybe medyo flamboyant ako sa video, mataas ang energy ko, pero bossing malakas na akong magkape.
1: Binati naman siya ni Remulla sa isang pahayag, pero may patutsada siya sa Vice Alcalde. Giit naman ni Respicio, hindi niya pinagsisisihan ang paglalantad sa umano'y mga anomalyan ng mga opisyal sa kanilang bayan. Anya, ito dapat ang pagtuunan ng pansin ni Remulla sa halip ng kanyang inasal.
3: Kapag hindi ko ginawa yun, edi hindi po na-bring up sa national level yung ating mga issue. Secretary John Vic, ibalik ko naman ang challenge sa'yo. Itignan niyo po yung falsification na ginawa nila sa aming tobacco excise tax appropriation and supporting documents. Katanggap-tanggap po kapag ipapakulong niyo sila at didisiplinahan niyo sila. At ako, tatanggapin ko rin po yung suspension na ibibigay niyo sa akin dahil sa aking outburst. But at any rate, bossing, Secretary John Vic, I am sorry.
1: Sa naunang social media post naman ng Barangay Sinipil, ipinakita nila ang isang barangay health station, child development center at ilang kalsada na umano'y galing sa tobacco excise tax. Patunay umano na maayos at ramdam ang serbisyo para sa lahat. Samantala, hinihintay na lamang ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang reklamo na isasampa laban kay Respicio para masimulan ang kanilang investigasyon. Bukas din ang kanilang opisina kung gusto makipag-usap ni Respicio at ng mga nakasagutan niyang barangay officials.
4: Ayusin namin mabuti. Tsaka naman kakaroon ng fairness din sa mangyayaring investigasyon tungkol niya sa mga nangyayaring sigawan sa kaaway nila.
1: Sinabi naman ng Vice Mayor's League of the Philippines, iginagalang nila karapatan ng bawat vice mayor sa pagsusuri ng paggamit ng pondo ng bayan. Pero dapat anila itong gawin sa maayos na pamamaraan. Pinalalahanan din nila ang mga miyembrong Vice Alcalde na responsibilidad din ng presiding officer na panatilihing maayos ang takbo ng sesyon. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
0: Samantala, ipinaaresto ng korte sa Makati si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Sangkot ang kanyang kumpanyang Solar para sa Bayan Corporation. Wala sa Pilipinas ngayon si Leviste, pero giit ng kanyang tagapagsalita, uuwi ang mambabatas kapag bumuti ang kalusugan ng kanyang ina na si Senator Loren Legarda. Ang report mula kay Daryl Sarmiento. Naglabas ng warrant of arrest ang Makati Regional Trial Court Branch 235 laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dalawang individual na incorporators at corporate officers ng kanyang kumpanyang solar para sa Bayan Corporation. Nag-ugat ito sa kasong paglabag sa Public Service Act dahil sa umano'y kabiguang sumunod ng solar para sa bayan sa mga obligasyon sa ilalim ng prangkisang nakuha nito mula sa Kongreso noong 2019. Sa panayam sa ANC, nanindigan ang tagapagsalita ng mambabatas na wala itong paglabag.
5: We've been expecting this, so this is a complaint looking for a crime. In the first place, yung solar ng bayan franchise is not a public utility by definition of what the Public Utility Act.
0: Pero matatanda ang pinagmulta ng Department of Energy ang kumpanya ni Leviste na nabigong magtayo ng solar energy facilities at kalauna ay nagsara. Paliwanag ni Lavinia, hindi na ipatupad ang prangkisa ng solar para sa bayan dahil nabigo umano ang DOE na maglabas sa mga kaukulang patakaran at sabihin kung saan dapat ipatupad ang naturang prangkisa.
5: So, automatically, na-revoke siya. So, totoo talaga, walang nagawa kasi yung DOE did not issue rules and regulations and did not identify places to implement it.
0: Ayon kay Lavinia, maghahain ng musyon ang mga abogado ni Leviste para kontrahin ang warrant of arrest. Huling napaulat na nasa France si Leviste kasama ang inang si Senator Loren Legarda na pinalawig ang kanyang medical leave sa Senado. Sabi ni Justice Secretary Frederick Vida, dapat umuwi si Leviste at harapin ang kaso. Habang plano naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na dumulog sa Interpol.
6: I know he has been advocating certain reforms and advocating reform is not violating the law, di ba? So ang batas natin pag may arrest warrant, respetuhin natin at igalang natin ang kapangyarihan ng korte.
7: Karon nasa Germany sila ngayon, ayun ang latest namin. So apply na namin sa PT Transnational Crimes, PT Center for Transnational Crimes para makuha na red notice.
0: Giit ni Lavinia, uuwi ang mag-ina kapag bumuti na ang kondisyon ng senadora. Para naman sa palasyo, kung naniniwala si Leviste na sapat at matibay ang hawak niyang ebidensya, dapat niya itong ilahad sa korte.
8: Marami din naman ang naniniwala sa kanya na siya din ay lumalaban sa isyu ng korupsyon. So dito niya mapapatunayan na isa siyang magiting na leader kapag hinarap niya ito mismo.
0: Nagpasalamat naman si Leviste sa mga taga-suporta at nagsabing huwag siyang alalahanin dahil aniya maliit na bagay ang kinakaharap na kaso. Nakapagpiyansa na ang mga kapwa akusado ni Leviste na itinakda sa 72,000 piso. Sa October 26 naman ang arraignment o ang pagbasa ng sakdal sa kaso. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
9: Sa iba pa nating balita, biyaheng Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit. Samantala, dumipensa naman ang Malacanang sa mga tumutuligsa sa posibleng pagpunta ng Pangulo sa isang sikat na racing event. Mula Singapore, may report si Herlene Delgado.
10: Biyerkules ngayong gabi, inaasahang darating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore para sa kanyang 5 araw na working visit mula October 7 hanggang 11. Sabi ng Malacanang, bunga ito ng imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong nang bumisita rito ang Pangulo noong Hulyo. Ito ang 5 beses sa pagpunta ni Marcos sa Singapore mula 2022 at ang kanyang 47th foreign trip mula nang maupo sa pwesto. Dadalo si Marcos Jr. sa 24th Forbes Global CEO Conference kung saan inaasahang ibibida niya ang pamumuhunan sa Pilipinas sa harap ng mahigit 400 global business leaders. Bibisita rin siya sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute.
11: Ang Singapore po isa sa mga pamunani source ng ating foreign direct investment. Kaya po, pag may foreign direct investment ay nababi po trabaho na nagagawa ka na nadubulad ko sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Economic,
10: agriculture, and energy. Napapanahon din anila ang pagbisita ng Pangulo dahil nakatakda ring ipasa ng Pilipinas ang chairship ng Association of Southeast Asia Nations o ASEAN sa Singapore para sa susunod na taon. Samantala, hindi pa kinukumpirma ng Malacanang kung sigurado nang dadalo ang Pangulo sa Formula 1 Singapore Grand Prix. Pero nilino ng Embahada ng Pilipinas sa Singapore na walang gagastusing pondo ng taong bayan ng Pangulo sa bismang racing event sakaling dumalo ito.
12: Pagpunta natin dito because of the Forbes and the Singapore Nuclear Research and Safety Institute, yun ang mas importante. Siyempre may gastos tayo doon. Pero yun doon sa invitation, siyempre yung the one proper. Kung talagang pupunta siya ron, of course. Hindi siya yun. Hindi siya kanyan. Wala siyang bayaran ticket or yun kung mga ganun sinasabi mo.
10: Sa ngayon, wala pang schedule ang Pangulo na pulong kasama ang Filipino community dito sa Singapore.
0: Yan ang ating mga balita mula sa Pilipinas.

0: rin naman sa kalagayan ng panahon sa Winnipeg, yung alas 3:18 ng hapon, 18 degrees at maaliwalas ang ating kalangitan. Yung alamang ay mahangin, gusting up to 51 kilometers per hour. Kaya ingat pa rin sa inyong paglabas. Mamayang gabi naman ay clear pero mahangin din. Bababa ang ating temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Huwebes, maulap lalo na sa umaga. Inaasahan namang mag-clear up bandang hapon. Temperatura aabot sa 18 degrees tomorrow. Extended forecast for Friday, maulap, high of 17. Sabado, maaraw, high of 22. At sa Linggo, maulap and a high of 13. Sa kasalukuyan ay maaraw, 18 degrees dito sa Winnipeg.
1: Afternoon Posada with Lucille. Back with more. Stick around.

0: Magandang hapon mga kaibigan. Sa ating balitang kalusugan tungkol sa short, gentle jog, maaring makapagpa-improve ng mood at brain function. Ang bahaging ito ay hatid ng Superlube, tumulong mapigilan ang breast cancer. Mag-donate ng $5 sa Cancer Care Manitoba Foundation sa alinmang Superlube location at makakatanggap ng isang set ng 4 na pink tire caps. Walang duda na naghahatid ng benepisyo ang exercise sa katawan at isipan. Pero gaano ba dapat ka-vigorous ang exercise para makakuha ng resulta? Isinasuggest sa isang bagong pag-aaral na kahit parang maliit na amount of exercise that barely raises the heart rate tulad ng mabagal na pagtakbo ay maaaring maghatid ng cognitive at mood benefits. Sa kanilang pag-aaral na lumabas sa Imaging Neuroscience, nakita ng mga researchers mula sa University of Tsukuba, Japan na ang very slow 10-minute run sa isang treadmill ay nakatulong na mapaganda ang mood at cognitive test results sa mga taong healthy kapag ikinumpara sa kanilang scores matapos ang isang 10-minutong rest. Ayon kay Dr. Vernon Williams, isang sports neurologist at founding director ng Center for Sports Neurology and Pain Medicine sa Cedars-Sinai Orthopedics and Sports Medicine sa Los Angeles, at hindi naman siya involved sa pag-aaral, pero sabi niya welcome ang mga findings na ito. Aniya consistent na ipinapakita sa mga pag-aaral na ang regular physical activity ay maaaring makapagpababa ng panganib ng cognitive decline, ma-improve ang mood at mabawasan ang mga sintomas ng anxiety at depression. At ang kaalamang ito ay dapat anyang maka-inspire at maka-motivate sa atin para gawing regular na bahagi ng ating buhay ang physical activity. Ang ating balitang kalusugan hatid ng Super Auto Centers.
1: As Canadians, we wear toques, scarves, and mittens as badges of honor. We don't hide from winter. We get out there and drive. Winnipeg Winter Oil was made for winters like this, and it's only available at Superlube Auto Centers. It's the only motor oil that comes with this incredible guarantee. If for any reason your car won't start and go, I will pay your tow. Winnipeg Winter Oil at Superlube Auto Centers. It's a Canadian thing.

Hello mga kaibigan, magandang hapon, ganap na alas 3:30. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba. Permanente nang ipinaban ng Uber ang isa nilang driver matapos arestuhin kaugnay ng isang di-umano'y sexual assault sa western neighborhood ng Winnipeg noong isang buwan. Ang driver, 27 anyos, ay inaresto noong September 28 matapos madetermina sa isang police investigation na isang babaeng gumamit ng rideshare service ang inasulto ayon sa isang Winnipeg Police news release. Naharap siya sa kasong sexual assault at pansamantalang nakakalaya. Ayon sa pulisya, allegedly nangyari ang sexual assault nang inihatid ng Uber driver ang babae sa kanyang destinasyon noong September 27. Nakatakas umano ang babae mula sa sasakyan at inireport ang insidente sa pulisya. Ayon sa Uber, maaaring i-report ng mga users ang mga problema sa pamamagitan ng Safety Incident Reporting Line ng kumpanya, kung saan may team of agents on call 24/7 para mag-handle ng mga reports at umaksyon kung kinakailangan. Ayon pa sa kumpanya, nagdagdag sila ng ilang in-app safety features para protektahan ang mga riders tulad ng emergency button, GPS tracking, PIN verification, two-way ratings, ride check, audio recording, at isang feature na nag-a-allow sa mga users na i-share ang kanilang biyahe or kanilang live location habang bumibiyahe sa mga kaibigan at pamilya. Samantala, inanunsyo ngayon ng Progressive Conservative Party na ang isa daw PC government sa Manitoba ay mag-establish ng isang dedicated unit ng mga Crown Prosecutors na nakafocus para itackle ang property crime. Sa isang parking lot, sa isang boarded up 7-Eleven sa Main Street, sinabi ni Interim PC Leader Conrad North na ang kanyang partido ay mag-hire ng 25 bagong Crown Attorneys para magtrabaho sa specialized office kung sila ay maihahalal sa susunod na provincial election na inaasahang mangyayari sa susunod na taon. Maraming tao umano ang kinakasuhan ng property crimes pero hindi na po-prosecute sa tamang panahon at maaaring bumalik lang sa kalsada at magsagawa muli ng paulit-ulit na krimen. Ayon kay Wayne Balsain, opposition party's justice critic, ang mga bagong posisyon ay makakatulong sa workload ng mga prosecutors na nagsasabing sila ay overworked na at nakakakita sila ng kanilang mga kasamahan na nagli-leave para sa private sector o iba pang probinsya sa ilalim ng kasalukuyang gobyerno. Kayaan nila, ang kanilang pangako ay sa gitna po ng ongoing grievance ng Manitoba Association of Crown Attorneys na isinampa laban sa probinsya noong 2023 na nananawagan dito tungkol sa dangerously heavy caseloads at humihingi po ng dagdag na bayad at pag-recruit ng karagdagang mga prosecutors. Sa iba pa nating balita, umaabot na ngayon ang jackpot para sa Lotto Max draw sa Biyernes sa $80 million. Kaya isa ito sa pinaka-exciting na draw ng season ayon sa Ontario Lottery and Gaming Corporation. Bukod sa grand prize, meron ding 14 na max million prizes na nagkakahalaga ng tigi $1 million. Gayun din ang 80 max plus prizes na nagkakahalaga ng $100,000 bawat isa. Ang huling beses na nakapagbigay ang OLG ng isang cheque ng $80 million ay noong Abril nang dalawang magkaibigan mula sa London, Ontario ang nag-uwi ng malaking jackpot. Yan ang ating mga balita sa Manitoba. Kalagayan ng panahon sa Winnipeg ngayong alas 3:34 ng hapon. Ingat sa inyong paglabas ng bahay o trabaho dahil mahangin, gusting up to 51 kilometers per hour. Buti na lamang po at maaliwalas ang paligid, mainly sunny and 18 degrees ang ating temperatura. Mamayang gabi maulap at mahangin, bababa ang temperatura natin sa plus 4. Bukas, araw ng Huwebes, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon. Temperatura aabot sa 17 degrees.
Sa kasalukuyan, medyo mahangin po sa labas. Mainly sunny. 18 degrees sa Winnipeg.

0: the meat and another 15% sa mga home goods. Pero ang importansya ng bulak ay higit pa sa kasuotan dahil milyong-milyong magsasaka ang dumidepende rito para sa kanilang ikabubuhay at pangsuporta sa kanilang mga pamilya. Tinataya ng FAO na about 24 million producers ang involved sa cotton cultivation and overall ang pananim na ito ay sumusuporta sa mahigit 100 milyong pamilya sa iba't ibang bansa sa mundo. It's World Cotton Day today. Alas 3:44 ng hapon dito sa Winnipeg, 18 degrees and mainly sunny. Yun nga lamang medyo mahangin pa rin, ano? Gusting up to 51 kilometers per hour. Mamayang gabi ay maulap at mahangin din. Bababa naman ang temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Huwebes, mix of sun and cloud naka-forecast sa ating maghapon. Temperatura aabot sa 17 degrees. Extended forecast para sa Biyernes, maulap high of 19. Maaraw naman sa Sabado, high of 22. At sa Linggo, maulap and a high of 12. Sa kasalukuyan, mahangin, mainly sunny, 18 degrees sa Winnipeg.
1: Alam ng 92.7 FM CKJS at ng inyong Prairie Toyota dealers na ang Thanksgiving ay tungkol sa pagsasama-sama ng pamilya at mga kaibigan para magsalo-salo at magsaya. At nais ka namin bigyan ng $1,000 para sa inyong salo-salo. Bisitahin ang CKJS.com at ilagay ang inyong pangalan. Pagkatapos, makinig sa October 9 sa Good Morning Philippines para sa announcement ng winner. Tipunin ang lahat ng Thanksgiving with $1,000 to spend sa Seafood City Supermarket. Sponsored ng Prairie Toyota Dealers and presented by 92.7 FM CKJS.
2: Boo at the Zoo is back, presented by Access Credit Union with colorful characters, exciting entertainment, and spooky surprises. Explore Spookyville, Winnipeg's Halloween Town, with just the right amount of fright and fun for the whole family. Tickets go fast. Plan your visit at booatthezoo.ca.

0: Bawat segundo, buhay nagbabago saan mang dako. Alamin ang pinakahuling kaganapan sa ating Pag-ikot Mundo.
1: Para sa ating mga balita mula sa ibang bansa, sa Poland, isang 19-anyos na estudyante sa isang vocational school sa Northern Poland ang umatake sa mga kapwa estudyante, mga guro at mga nagdaraan gamit ang isang patalim ngayong Miyerkules. Sugatan ang 9 na katao bago tumakas ang suspect at nahuli naman sa kalapit na area. Nangyari ang pag-atake bandang alas 11 ng umaga local time sa Vocational School Complex No. 4 sa Ostroleka, about 120 kilometers northeast ng Warsaw, ayon sa mga pulis. Wala pang ipinapalabas na motibo ang mga otoridad o iba pang detalye hinggi sa ginamit sa pananaksak. Samantala sa Nepal, nagpahayag ng kanilang saloobin ang mga pamilya ng libo-libong kataong nawawala pa rin ilang linggo matapos ang catastrophic floods sa bansa. Matapos sabihin ng gobyerno ngayong linggo na hihinto na ang paghahanap sa mga biktima. At sa halip, magkoconcentrate sa rehabilitasyon at reconstruction kabilang ang pagpapanumbalik ng mga kalsada at tulay na naputol ng baha, partikular sa mga liblib na lugar. So far ay nakarecover na ang mga otoridad ng bangkay ng at least 1,455 katao. Pero mahigit 5,200 pa ang hindi natatagpuan kabilang ang daang-daang foreign nationals. Sa iba pang balita, pumayag na ang International Energy Agency or IEA na member governments na pabilisan ang pagpapalabas ng 100 milyon na bariles ng langis para mabawasan ang sobrang taas ng presyo nito. Ayon kay IEA Executive Director Fatih Birol, tutuparin nila ang March 2026 Collective Action kung saan ang mga member countries ay pumayag na maglabas ng 400 milyong bariles ng langis mula sa emergency reserves. Layunin itong matugunan ng kakulangan ng supply ng langis dahil sa giyera sa pagitan ng Iran at US. Dagdag pa ni Birol na meron na silang 325 milyon na bariles ng langis na kanilang nailalabas sa ilalim ng kasunduan.
2: Election Day is Wednesday, October 28th in the city of Winnipeg. All individuals on the voters list will receive a voter's notice in the mail telling them where to vote on Election Day. If you have not received a voter's notice, visit winnipeg.ca/where-do-I-vote for additional information.
3: Here in Manitoba, our public schools aren't getting the investment they desperately need, and the challenges are adding up for students and teachers. Crowded classrooms, teacher shortages, unmet student needs, and more. You do the math. The funding isn't adding up, and Manitoba students are paying the price. Tell the provincial government to make sure that every child in Manitoba gets the education they deserve. Take action at youdothemath.ca. A message from the Manitoba Teachers Society.
4: Hey Winnipeg, ang bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue ay bukas na! Ngayong Sabado, October 10, mula 10 a.m. hanggang 2 p.m., 92.7 FM CKJS ay live sa bagong Freshco. Tampok ang great weekly deals sa sariwang groceries. Mas maraming paraan para makatipid sa Freshco. Alam naming magugustuhan mo. Hot price, best deals ngayong linggo. Locked and low, everyday low, at palaging locked prices. Scene Plus. Bawat shopping mo, kumikita ka ng Scene Plus points para makaredeem ng libreng groceries. Abangan namin kayo sa bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Freshco, lowering food prices.

CKJS Afternoon Pasada, that was Juan Carlos. Kasama niya si Paolo ng Ben and Ben. Tapusin na natin ito. Hindi pa po tayo tapos ha. Hanggang mamayang 7 pa tayo dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille. At bibiyahin na patungo sa ating second hour. Kaya abangan ng mga balita mula Pilipinas, ganap na alas 4. At susundan ng apat na magkakasunod na awitin sa ating 4 at 4. Kaya keep tuning in. Magandang hapon!

0: This is CKJS 92.7 FM and HD1 Winnipeg.
1: Narito ang mga nagbabagang balita mula sa Pilipinas. Mula sa ABS-CBN Satellite News Service. Balita ngayon.
2: Hayag ngayon ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na ang 120 million pesos na balato na natanggap niya mula kay dating Congressman Saldico ay 1% lamang sa sinasabing 25% kickback ng dating mambabatas mula sa government infrastructure projects. Ginawa po ni Bernardo ang testimonya sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay sa kasong graft na kinakaharap ni Ko. Ukol sa maanumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa kanyang judicial affidavit, sinabi rin ni Bernardo na hinati-hati ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang 2% ng 25% ng kabuang halaga ng proyekto kung saan proponent si Ko. Gayet po ni Bernardo, ito ay bilang token of gratitude dahil sa pagrekomenda niya kay Alcantara kay Ko.
3: Nagain si Minority Senator Robin Padilla at Bonggo ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibahin ang voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petition for certiorari, hiniling ng dalawang senador na maglabas ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order o status quo ante order laban sa nasabing resolusyon ng impeachment court. Kinwestiyon nila kung may kapangyarihan ang mayorya ng impeachment court na bigyan ng ibang kahulugan ang katagang 2/3 of all members of the Senate para tumukoy na lamang sa 2/3 ng mga miyembro na may legal at factual na kakayahang dumalo sa paglilitis. Pinaratangan din ni Padilla at Go ng grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan sina Senate President Gatchalian at Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, pati na sina House Speaker Boji D at Lead Prosecutor Representative Gervil Luistro.
4: Kasunod ng pagwawala ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa sinagawang Civilized Forum sa munisipyo nitong Lunes, hinamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicremulla ang Vice Alcalde na sumailalim sa drug test. Ani Remulla, hindi normal para sa isang halal na opisyal ang ganitong pag-uugali.
5: Tingin ko talaga addict eh. Eh kasi may honorable vice, ngayon ako nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasinggut eh, kung umaste.
4: Pinag-aaralan na rin na kagawaran ang paglalabas ng show cause order para pagpaliwanagin sa Respicio sa nangyari.
5: Meron doon yung abuse towards the person of authority, yung pinagsisigawan niya yung polis. Nakatayo lang naman yung polis din eh. Pero we're still investigating. I'm leaving it to Governor Albano to handle it. Hindi muna ako.
4: Agad naman kumasa sa hamon ng kalihim sa Respicio ngayong Miyerkules at nagpasuri sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Negatibo ang resulta ng kanyang qualitative drug test. Sa quantitative test naman, may naitalang 50 nanograms per milliliter na barbiturate sa kanyang sample, pero mas mababa ito sa cutoff ng test.
6: Siguro akong addict, pero hindi ako gumagamit ng drugs. Maybe medyo flamboyant ako sa video, mataas ang energy ko, pero bossing malakas na akong magkape.
4: Binati naman siya ni Remulla sa isang pahayag, pero may patutsada siya sa Vice Alcalde. Giit naman ni Respicio, hindi niya pinagsisisihan ang paglalantad sa umano'y mga anomalyan ng mga opisyal sa kanilang bayan. Anya, ito dapat ang pagtuunan ng pansin ni Remulla sa halip ng kanyang inasal.
6: Kapag hindi ko ginawa yun, edi hindi po na-bring up sa national level yung ating mga issue. Secretary John Vic, ibalik ko naman ang challenge sa'yo. Itignan niyo po yung falsification na ginawa nila sa aming tobacco excise tax appropriation and supporting documents. Katanggap-tanggap po kapag ipapakulong niyo sila at didisiplinahan niyo sila. At ako, tatanggapin ko rin po yung suspension na ibibigay niyo sa akin dahil sa aking outburst. But at any rate, bossing, Secretary John Vic, I am sorry.
4: Sa naunang social media post naman ng Barangay Sinipil, ipinakita nilang isang barangay health station, child development center at ilang kalsada na umano'y galing sa tobacco excise tax. Patunay umano na maayos at ramdam ang serbisyo para sa lahat. Samantala, Hinihintay na laman ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang reklamo na isasampa laban kay Despicio para masimulan ang kanilang investigasyon. Bukas din ang kanilang opisina kung gusto makipag-usap ni Despicio at ng mga nakasagutan niyang barangay officials.
7: Ayusin namin mabuti. Tsaka magkakaroon ng tariyo ng fairness dun sa mangyayaring investigasyon tungkol dyan sa mga nangyayaring sigawan sa kaaway nila.
4: Sinabi naman ng Vice Mayor's League of the Philippines, iginagalang nila karapatan ng bawat vice mayor sa pagsusuri ng paggamit ng pondo ng bayan. Pero dapat anila itong gawin sa maayos na pamamaraan. Pinalalahanan din nila ang mga miyembrong vice alcalde na responsibilidad din ng presiding officer na panatilihing maayos ang takbo ng sesyon.
0: This is 92.7 FM, CKJS.

Beautiful Wednesday sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome sa ikalawang oras ng ating Afternoon Pasada with Lucille. Mabuhay, marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kayo man ay nasa bahay ngayon, nagpapahinga, tapos na ang trabaho, nag-iisip ng iluluto para sa ating dinner mamaya. Yung mga nasa trabaho, tulad ni na Mr. Mike Maranan at mga kasama niya sa PTI Transformers, hello po. Sa mga bumibiyahe ngayon, maaring papuntang trabaho, pauwi na, yung mga nagsundo ng mga kapamilya, ingat po sa biyahe. And sana tayong lahat magkarinigan hanggang maming alas 7 dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Kalagay ng panahon sa Winnipeg ngayon, alas 4.22 ng hapon, medyo mahangin pa rin, buti na lang at maaliwalas, 17 degrees dito sa Winnipeg. Mamayang gabi ay maulap at mahangin, bababa ang ating temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Huwebes, mix of sun and cloud, naka-forecast maghapon. Temperatura natin aakyat hanggang 17 degrees tomorrow. Extended forecast para sa Biyernes, maulap, high of 19. Sabado, maaraw, high of 22. Pagsapit ng Linggo, maulap and a high of 12. Sa kasalukuyan, ingat po, medyo mahangin pa rin sa labas. Buti na nga lamang, mainly sunny, 17 degrees sa Winnipeg. Panahon!

0: All right, tawag lamang sa 204-780-8181 kung nais ng 4 na libreng tickets para sa Boo at the Zoo. Nagaganap na po ngayon hanggang October 31 sa Assiniboine Park Zoo. So, Spookyville yung kanilang pinaka-featured roon kung saan may mga kumikinang-kinang na pumpkins, may mga phantoms na sumasayaw, at mga sikreto naghihintay sa bawat kanto. Tapos medyo nakakatakot yung dating. Pero hindi, kasi po ang pamilya po ito. So a little bit of fun, a little bit of spooky fun ngayong season at something to do, ba? Diba? Kasama ng yung mga pamilya at mga kaibigan. Bisitahin po ang Assiniboine Park Zoo sa kanilang Boo at the Zoo. This is a yearly event para sa buong pamilya, sa buong barkada. So sa mga bata po, 2 taon pababa, libre sila. So yung mga bata, 3 taon pataas hanggang mga adults ay meron pong bayad. But this time, syempre, mahal namin kayo. Mahal kayo ng CKJS. Kaya from time to time, namimigay tayo ng mga papremyo. And this week, namimigay nga po tayo ng Boo at the Zoo tickets. At yung ating winner, ababawat winner, meron siyang 4 na libreng tickets. Yeah, make sure lamang po na hindi pa kayo nanalo for the past 60 days ha, para mabigyan natin ng chance manalo yung iba nating mga listeners at para lahat ay masaya, lahat nakakapanalo ng premyo. 204-780-8181, let's see sinong ating lucky caller ngayon. Hello, magandang hapon.
1: Magandang hapon po.
0: Hi, so masali ka sa ating contest?
1: Yeah po.
0: Anong contest?
1: Boo at the Zoo?
0: Ayun, sakto. What's your name?
1: Kathy Barha.
0: Kathy Barha?
1: Barha, yes.
0: Ayan, taga saan ang mga Barha sa Pilipinas?
1: Taga Bicol po.
0: Bicol, oo.
1: Yeah.
0: Masarap ang, anong pagkain sa inyo? Sa area ninyo?
1: Lain.
0: Ha?
1: Lain po.
0: Ano pa? Alam ko na yun eh. Meron mga specialty sa inyo. Saan ba kayo sa Bicol?
1: Yung husband ko kasi yung Bicol.
0: Ah, ikaw?
1: Ilocos.
0: Marunong kang gumawa nung ano, yung malaking ano, empanada?
1: Ay, hindi.
0: Hindi. Marunong ka lang kumain?
1: Oo.
0: Hindi ka marunong gumawa?
1: Okay. Hindi. Mahirap.
0: Mahirap gawin yun. Kaya dapat pagka kumain tayo ng mga pagkain na gawa ng ibang tao, talagang i-appreciate natin, di ba? Mahirap gawin yun. Bibili na lang. Okay, Kathy, congratulations. Meron kang 4 na tickets here para sa Boo at the Zoo.
1: Thank you.
0: Have you been there sa Boo at the Zoo?
1: Not yet po.
0: Oh, not yet. So tamang-tama, makakapunta ka. Meron kang mga isasamang mga chikiting, mga bata.
1: Yes po, may 2 po akong...
0: Oh, that's great. That's great. Yeah. So 4 ito. So 4 kayo makakapunta.
1: Yes. Yahoo!
0: Yes, Kathy, congratulations. Baka may gusto ka batiin.
1: Ang mga friends ko lang po na tumawag din dyan.
0: Baka sabay-sabay pa kayo pumunta. Magkita-kita kayo doon ah.
1: Sasabay talaga kami pupunta.
0: May reunion kayo doon.
1: Yeah,
0: oo. Alright, Kathy, please stay on the line. May kukunin ako information.
1: Yes po.
0: Okay, congratulations kay Kathy Barha, ang ating winner today. At huwag mag-alala yung mga hindi pa rin pinalad kasi hanggang Friday, mamimigay tayo niyan. Boo at the Zoo tickets para makapunta rin kayo at makisaya dyan sa Boo at the Zoo sa Assiniboine Park Zoo. For more information about it o di kaya paano bumili ng extra tickets, punta kayo sa kanilang website assiniboinepark.ca/events/boo at the Zoo.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Hello mga kaibigan, magandang hapon. Ganap na alas 4:33. Narito ang ating mga balita dito sa Manitoba at iba pang bahagi ng Canada. Kinatigan ng isang korte sa US ang hatol para sa isa sa mga lalaking na convict sa isang human smuggling operation sa kahabaan ng Canada-US border. Sa naging desisyon ng appeal court, sinabi nito na wala silang nakitang valid reason para baligtarin ang verdict at sentensya para kay Harsh Kumar Patel. Si Patel ay sinintensyahan ng mahigit 10 taong pagkakakulong matapos ang hatol na guilty ng isang Minnesota jury noong 2024 dahil sa kanyang papel sa transnational smuggling ring. Ang sindikato ay nagdadala ng mga tao mula India papuntang Canada gamit ang student visas at pagkatapos ay ipupuslit ang mga ito sa border papasok sa US. Noong 2022, isang mag-asawa at tatlo nilang anak ang na-frozen hanggang mamatay habang naglalakad overnight sa gitna ng blizzard mula southern Manitoba papasok ng Minnesota. Dininig sa paglilitis na tumulong si Patel sa pag-aayos ng biyahe ng pamilya. Habang ang kanyang kapwa-akusado na si Steve Shand ang nagsilbing driver at siyang pumipick up sa mga migrants oras na makatawid na sa US. Si Shand ay hinatulan ng 6 at kalahating taong pagkakakulong. Samantala, kulang umano ang ginagawa para maprotektahan ang mga Manitoban sa trabaho. Habang ipinapakita sa data, ang pinakamataas na workplace injury rate sa bansa sa 3rd sunod na taon ayon sa Manitoba Federation of Labor. Kaya't nananawagan ang Federation ng Review sa Workers' Compensation Board ng probinsya. Sa isang cross-Canada review ng bawat 2025 report involving provincial agencies responsible for workers' compensation, ipinapakita na ang mga manggagawa sa Manitoba ang may pinakamataas na injury rates sa nakalipas na 3 taon ayon sa Labor Federation. Sinabi pa ni Kevin Rebeck, presidente ng Federation, ang paglulunsad ng isang independent review ng Workers' Compensation Board of Manitoba na nag-i-insure sa mahigit 40,000 employers at halos 75% ng workforce sa probinsya ay isang reasonable first step para matugunan ang injury rates. Ayon pa sa news release ng Manitoba Federation, ang sprains and strains, fractures, lacerations, paso at iba't ibang sakit na nakakaapekto sa organs at nervous system ay kabilang sa mga pinaka-common workplace injuries sa Manitoba. Sa iba pa nating balita, inanunsya naman ng probinsya ng Nova Scotia ang anito'y modern set of rules sa kalsada na ipapatupad na later this month. Ang unang set ng mga regulasyon sa ilalim ng bagong Traffic Safety Act ay ipinalabas ngayong Miyerkules bilang pamalit sa matagal ng Motor Vehicle Act. Ayon sa mga opisyal, ang mga pagbabagong ito ay mauuwi sa easier updates at malilinawan ang lengguwahe. Kabilang po sa mga regulasyon, reportedly ang pagpapatupad ng distracted driving rules na address sa kasalukuyang technology, pagbuo ng isang framework for inclusive cyclist rules of the road, pag-update ng lengguwahe at responsibilidad para sa municipal traffic authorities, pagbuo ng framework para ma-improve ang child passenger safety, driver visibility at vehicle condition standards. Iaalaw rin sa bagong batas ang mas malinaw na mga rules para sa emergency vehicles, school buses at emerging vehicle types. At ayon sa presidente at CEO ng CAA Atlantic, sinusuportahan ng kanilang asosasyon itong mga bagong regulasyon. Yan ang ating mga balita sa Canada.

dito sa Winnipeg, yung alas 4.38, mainly sunny, bagamat medyo mahangin pa din. 17 degrees dito sa Winnipeg. Mamayang gabi ay maulap at mahangin din. Bababa ang ating temperatura sa plus 4. Bukas araw ng Huwebes, mix of sun and cloud, naka-forecast sa ating maghapon. Temperatura aabot sa 17 degrees. Extended forecast sa Biyernes, maulap, high of 19. Sabado maaraw, high of 22. Pagsapit ng Linggo, maulap and a high of 12. Sa kasalukuyan, medyo mahangin pa rin. Buti na lang, mainly sunny, 17 degrees sa Winnipeg.

0: afternoon, dumako tayo sa ating mga chika sa ating showbiz bit. Ikinagulat raw ng aktres at Quezon City Councilor na si Aiko Melendez ang ginawang wedding proposal ng nobyong si Aiko Melendez. At si Juan Mig Bondoc yung pong kanyang nobyo. Ibinahagi ng aktor sa kanyang social media account ang video ng pag-alok nito ng kasal sa nobya. Ayon sa aktres, wala raw siyang kaalam-alam na mangyayari ang wedding proposal kung saan sa araw na yon ay tila ordinaryong araw lamang. Dinalaw ng dalawa ang puntod ng ama ng aktres at doon ginawa ng aktor ang proposal na agad namang nag-say yes ang aktres. Nitong buwan ng September nang inamin ng dalawa ang plano nilang pagpapakasal. Pinasalamatan naman ni na Aiko at Juan Mig ang lahat ng bumati matapos malaman ang naging proposal. Samantala, bida ang talentong Pinoy sa South Korea. Lumalahok ngayon ang ilang pelikulang Pilipino sa Busan International Film Festival gaya ng RIA na tampok sa Vision Asia Competition. Bumiyahe na rin patungong Seoul si Paolo Avellino na tatanggapin ang parangal bilang Outstanding Asian Star sa Seoul International Drama Awards. Ang mga chika mula kay MJ Felipe.
1: Nasa Busan, South Korea ngayon ang aktres na si Sylvia Sanchez kasama ang kanyang mga co-star sa pelikulang RIA. Pasok ang kanilang pelikula sa Vision Asian Competition ng festival. Bukod dito, dalawa pang co-produced movies ng Nathan Studios ni Sylvia Sanchez ang kalahok. Ang Filipiniana ay may screening sa A Window of Asian Cinema section at Nagi Notes naman sa Icon section. Samantala, biyaheng Seoul, South Korea rin ngayong araw si Paolo Avellino para dumalo naman sa 2026 Seoul International Drama Awards. Si Paolo ang Outstanding Asia Star Awardee mula sa Pilipinas.
2: Thank you. I'm very thankful, especially for the people who voted. It's a voting category. So I'm grateful and thankful to represent the Philippines. 2 years ago, Kim. Last year, si Daniel. And now, it's me.
1: Kinamusta namin si Kim kay Paolo. Busy ngayon ang aktres sa pagtutok sa negosyo. Pero di makakailang mabigat ang pinagdaraan ng pagsubok dahil sa isinampan niyang kaso laban sa kapatid.
2: It's really sad to see na medyo, mahirap naman talaga siyang ma-picture on an outside perspective. So you also understand people's sentiments, but it's really different pag, first-hand nanggagaling yung information sa tao.
1: Posible pang makadagdag sa trabaho ni Kim kung makakapasok sa final lineup ng Metro Manila Film Festival ang kanilang heavy drama movie ni Paolo na A Perfect Marriage. Marami ang naintriga sa inilabas na teaser photos na nasundan ng samut-saring espekulasyon sa kondisyon ni Kim.
2: Speculations are speculations until proven, so tingnan na natin.
3: Is it true that she's out of the country or no?
2: No, she's here. Like I said, she's very busy opening several pop-ups and ang dami niyang inaasikaso na I think I'm not allowed to divulge dahil nasa mga personal dealings yun.
1: Bukas, October 8, ang awarding ceremonies ng Seoul Drama Awards. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Ating mga chika sa ating showbiz bits.

0: 4:53 ang ating oras. Kung papalabas lang kayo ng bahay o trabaho ngayon, ingat po, medyo mahangin. But okay naman ang temperatura, 17 degrees, considering it's a fall day, mainly sunny. Mamayang gabi naman, maulap at mahangin din. Bababa ang temperatura natin sa +4. Bukas, araw ng Huwebes, mix of sun and cloud, naka-forecast sa ating maghapon. Temperatura aabot sa 17 degrees. Extended forecast para sa Biyernes, maulap, high of 19. Sabado, maaraw, high of 22. Linggo naman, maulap and a high of 12. Sa kasalukuyan ay mahangin, mainly sunny, 17 degrees sa Winnipeg.
1: Huwag magpaiwan sa biyahe para sa marurot na saya dito sa Afternoon Masada. Sakay na!
0: Bibiyahe na tayo patungo sa ating susunod na oras ng Afternoon Pasada. Huwag pong bibitiw, relax lamang, and keep tuning in para sa karagdagang musikahan, balitaan, chikahan at iba pa. Dito sa ating Afternoon Pasada with Lucille, tuloy-tuloy hanggang mamayang alas 7.

Hello mga kaibigan, kumusta? Sana naman okay kayo dyan, saan man kayo naroon at naaabot ng ating program. Welcome sa ikatlong oras ng ating barkadahan dito sa Afternoon Pasada with Lucille. And sana nga maayos at mabuti ang takbo ng inyong araw. At sana rin hanggang maming alas 7 magkarinigan tayo at magkabarkadahan. Abangan pa rin ang karagdagang mga awiting Pilipino, samut-saring impormasyon at may init na balita mula rito sa Canada, sa Pilipinas at sa iba't ibang bansa. Kaya saan man kayo naroon, tutok lamang hanggang maming 7 sa ating Afternoon Pasada with

0: Halinawa, so far so good ang takbo ng inyong araw san man kayo naroroon at nakakapakinig ngayon sa ating Afternoon Pasada. Isang balita po mula sa ibang bansa, limitado lamang ang impormasyong ipinapalabas ng mga Russian authorities hinggil sa kahinahinalang pagkamatay noong isang linggo ng isang lab worker sa Siberia at binabalot ng secrecy at claims na maaring dulot raw ito ng pneumonic plague. Habang ang kaso ay nagdulot ng global concerns, hindi halos pinag-uusapan sa Russian state TV at iba pang national state-controlled media ang usapin. Ilang state-sponsored news outlets rin ang bumawi na mga nauna nilang report tungkol sa kaso na nanguna sa mga independent online news outlets. Unang sinabi ng Russia's public health watchdog, ang Rospotrebnadzor, noong linggo na ang lab worker ay na-diagnose with pneumonia of unknown etiology. Ibig sabihin, hindi po alam yung pinagmulan or origin nito. Samantala, iniulat ng isang state TV station sa Irkutsk na namatay ang babae noong October 2 sa isang ospital sa Shalekhov, isang bayan sa labas ng Irkutsk.
1: Afternoons with Lucille.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Nagpapatuloy ang inyong pakikinig sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita dito sa Manitoba, permanente nang ipinaban ng Uber ang isa nilang driver matapos arestuhin kaugnay ng isang diumanoy sexual assault sa Western neighborhood ng Winnipeg noong isang buwan. Ang driver, 27 anyos, ay inaresto noong September 28 matapos madetermina sa isang police investigation na isang babaeng gumamit ng rideshare service ang inasulto. Ayon po sa isang Winnipeg Police news release nitong Lunes, naharap siya sa kasong sexual assault at pansamantalang nakakalaya. Ayon sa pulisya, allegedly nangyari ang sexual assault nang inihatid ng Uber driver ang babae sa kanyang destinasyon noong September 27. Nakatakas ang babae mula sa sasakyan at inireport ang insidente sa pulisya. Ayon sa Uber, maaaring i-report ng mga users kung may problema sa pamamagitan ng safety incident reporting line ng kanilang kumpanya, kung saan may team of agents on call 24/7 para mag-handle ng mga reports at umaksyon kung kinakailangan. Ayon pa sa kumpanya, nagdagdag sila ng ilang in-app safety features para protektahan ang mga riders, tulad ng isang emergency button, GPS tracking, PIN verification, two-way ratings, ride check, audio recording at isang feature na nag-a-allow sa mga users na i-share ang kanilang trip o yung kanilang live location habang bumibiyahe sa mga kaibigan at kapamilya. Samantala, umaabot na ngayon ang jackpot para sa Lotto Max draw sa Biyernes sa $80 million. Kaya't isa na raw ito sa pinaka-exciting na draw ng season ayon sa Ontario Lottery and Gaming Corporation. Bukod sa grand prize, may 14 na Max Millions prizes na nagkakahalaga ng $1 million bawat isa. Gayun din ang 80 Max Plus prizes na nagkakahalaga ng $100,000 bawat isa. Ang huling beses na nakapagbigay ang OLG ng isang cheque for $80 million ay noong Abril, nang dalawang magkaibigan mula London, Ontario ang nag-uwi ng malaking jackpot. Yan ang ating mga balita sa Manitoba.

0: David.
1: Do you guys listen to CKJS?
2: Yeah. We like the music and we learn Tagalog.
0: Keep listening to CKJS Radio.
3: Thank you for tuning in sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Para sa ating mga balita mula sa ibang bansa. Isang American Airlines flight mula Madrid ang dinivert sa New York Martes ng hapon matapos lahat pwera na lamang sa dalawang lavatory sa Boeing 777 ang hindi gumana. Sakay ng eroplano ang 287 katao at lumilipad mula Madrid patungong Dallas-Fort Worth International Airport, isang flight na madalas ay inaabot ng mahigit 10 oras. Ayon sa Federal Aviation Administration, lumapag ang American Airlines Flight 37 sa JFK International Airport sa New York matapos i-report ng crew ang kakulangan sa gumaganang lavatories. Ang isang American Airlines Boeing 777 ay karaniwan mayroong 8 lavatories on board pero 2 lamang ang gumagana at the time. Ligtas namang nakalapag ang eroplano at nakapagpatuloy sa Dallas matapos ang mahigit 3 oras sa New York ayon sa tracking site na FlightAware. Samantala sa Poland, isang 19-anyos na estudyante sa isang vocational school sa Northern Poland ang umatake sa mga kapwa estudyante, mga guro at mga nagdaraan gamit ang isang patalim ngayong Miyerkules. Sugatan ng 9 katao bago tumakas ang suspect at nahuli sa kalapit na area. Nangyari ang pag-atake bandang alas 11 ng umaga local time sa Vocational School Complex No. 4 sa Ostrołęka, about 120 kilometers northeast ng Warsaw, ayon sa mga pulis. Walang ipinapalabas na motibo ang mga otoridad o iba pang detalye hinggil sa ginamit na panaksak. Kabilang sa mga nasaktan ang 5 estudyante, 2 guro at 2 passersby. Kinilala lamang ng mga otoridad ang suspect bilang si Jacob Z na in line sa Polish privacy laws. Yan ang ating mga balita mula sa ibang bansa. Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, clear, bagamat mahangin, bababa ang ating temperatura sa plus 4. Bukas, ano ng Huwebes, maulap lalo na po sa umaga at inaasahan naman magki-clear up bandang hapon. Temperatura natin bukas maaaring umabot hanggang 18 degrees. Extended forecast sa Biyernes, maulap high of 17. Sabado, maaraw high of 22. Pagsapit ng Linggo, maulap and a high of 13. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa CKJS.com.

Nangangalahati na tayo sa ating working week, school week. Kaya bukas makalawa ay weekend na ulit. And it's gonna be a long weekend dahil sa Lunes ay Thanksgiving Monday. Kaya marami sa atin walang pasok sa trabaho at yung ating mga chikiting wala pong pasok sa eskwela, yung mga estudyante natin. Kaya looking forward tayo sa ating relaxing long weekend. Antabayanan, sa ating huling oras, puno pa rin ang magagandang awiting Pinoy. Samot saring impormasyon at may init na balita mula sa iba't ibang lugar sa mundo. Kaya ipagpatuloy nyo kami sa inyong background dyan, sa bahay, sa trabaho, sa inyong masasakyan, saan man kayo naroon at naaabot na ating program, Afternoon Pasada with Lucille.

0: Para sa ating balitang kalusugan tungkol sa short, gentle jog, maaring makapagpa-improve ng mood at brain function. Walang duda na naghahatid ng benepisyo ang exercise sa katawan at isipan. Pero gaano ba daw dapat ka-vigorous ang exercise para makakuha ng resulta? Isinasuggest sa isang bagong pag-aaral na kahit pa maliit na amount of exercise that barely raises the heart rate tulad ng mabagal na pagtakbo ay maaring maghatid ng cognitive at mood benefits. Sa kanilang pag-aaral na lumabas sa Imaging Neuroscience, nakita ng mga researchers mula sa University of Tsukuba, Japan, na ang very slow 10-minute run sa isang treadmill ay nakatulong na mapaganda ang mood at cognitive test score sa mga taong healthy kapag ikinumpara sa kanilang scores matapos ang isang 10-minutong rest. Ayon kay Dr. Vernon Williams, isang sports neurologist at founding director ng Center for Sports Neurology and Pain Medicine sa Cedars-Sinai Orthopedics and Sports Medicine sa Los Angeles at hindi involved sa pag-aaral, welcome ang mga findings na ito. Aniya consistent na ipinapakita sa mga pag-aaral na ang regular physical activity ay maaaring makapagpababa ng panganib ng cognitive decline, ma-improve ang mood at mabawasan ang mga sintomas ng anxiety at depression. At ang kaalamang ito ay dapat anyang maka-inspire at maka-motivate sa atin para gawing regular na bahagi ng ating buhay ang physical activity.
1: Sharing is caring. So tell your friends about CKGS Radio Winnipeg. It's the Pinoy way.
2: Ang grocery prices sa Burroughs at Kiwatin ay bababa na dahil may bagong bukas na Freshco sa October 1st sa 1870 Burroughs Avenue. Kumuha ng 6-pack 710ml Coca-Cola soft drinks sa $2.99 lang. Hanggang 4 lang, kumuha ng 2-packs ng fresh whole chicken sa $1.99 per pound lang. Freshco, lowering food prices. Valid ang offers until October 7. Tignan ang flyer of freshco.com for details.
3: Nang tanungin kung bakit niya binibigyang diin ang ugnayan sa Biblia, sumagot ang pastor ng, "Nais kong malaman ng mga tao ang tungkol sa Biblia at sa Diyos ng Biblia." Dagdagan ang kaalaman tungkol sa Biblia sa Through the Bible Presents. Dr. J. Vernon Magee's Expository Teachings. Makinig tuwing linggo, alas 8 ng gabi para sa Tagalog Edition dito sa 92.7 FM CKJS.

0: Afternoons with Lucille on 92.7 FM CKJS.
1: Inihayag ngayon ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na ang 120 million pesos na balato na natanggap niya mula kay dating Congressman Saldico ay 1% lamang sa sinasabing 25% kickback ng dating mambabatas mula sa government infrastructure projects. Ginawa po ni Bernardo ang testimonya sa kanyang pagharap sa Sandigan Bayan 5th Division kaugnay sa kasong graft na kinakaharap ni Ko ukol sa maanumalyang road dike project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa kanyang judicial affidavit, sinabi rin ni Bernardo na hinati-hati ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang 2% ng 25% ng kabuang halaga ng proyekto kung saan proponent si Ko. Gayet po ni Bernardo, ito ay bilang token of gratitude dahil sa pagrekomenda niya kay Alcantara kay Ko.
2: Naghain sina Minority Senator Robin Padilla at Bonggo ng petisyon sa Korte Suprema para questionin ang desisyon ng Senate Impeachment Court na ibahin ang voting threshold para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petition for certiorari, hiniling ng dalawang senador na maglabas ang kataas-taasang hukuman ng temporary restraining order o status quo ante order laban sa nasabing resolusyon ng impeachment court. Kinwestiyon nila kung may kapangyarihan ang mayorya ng impeachment court na bigyan ng ibang kahulugan ang katagang 2/3 of all members of the Senate para tumukoy na lamang sa 2/3 ng mga miyembro na may legal at factual na kakayahang dumalo sa paglilitis. Pinaratangan din ni Padilla at Go ng grave abuse of discretion o pang-aabuso sa kapangyarihan sina Senate President Gatchalian at Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero, pati na sina House Speaker Boji D at Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro.
3: Kasunod ng pagwawala ni Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio sa sinagawang Civilized Forum sa munisipyo nitong Lunes, hinamon ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang vice-alcalde na sumailalim sa drug test. Ani Remulla, hindi normal para sa isang halal na opisyal ang ganitong pag-uugali.
4: Tingin ko talaga addict eh. Eh kasi may honorable vice, nangyayon ako nakita vice mayor na kumanigaw, ganun, di ba? Parang nakasinggut eh, kung umaste.
3: Pinag-aaralan na rin na kagawaran ang paglalabas ng show cause order para pagpaliwanagin sa Respicio sa nangyari.
4: Meron doon yung abuse towards the president of authority, yung pinagsisigawan niya yung police. Nakatayo lang yung police din eh. Pero we're still investigating. I'm leaving it to Governor Albano to handle it. Hindi muna ako.
3: Agad namang kumasa sa hamon ng kalihim sa Respicio ngayong Miyerkules at nagpasuri sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Negatibo ang resulta ng kanyang qualitative drug test. Sa quantitative test naman, may naitalang 50 nanograms per milliliter na barbiturate sa kanyang sample, pero mas mababa ito sa cutoff ng test.
5: Siguro akong addict, pero hindi ako gumagamit ng drugs. Maybe medyo flamboyant ako sa video, mataas ang energy ko, pero bossing malakas na akong magkape.
3: Binati naman siya ni Remulla sa isang pahayag, pero may patutsada siya sa vice-alcalde. Giit naman ni Respicio, hindi niya pinagsisisihan ang paglalantad sa umano'y mga anomalyan ng mga opisyal sa kanilang bayan. Anya, ito dapat ang pagtuunan ng pansin ni Remulla sa halip ng kanyang inasal.
5: Kapag hindi ko ginawa yun, edi hindi po na-bring up sa national level yung ating mga issue. Secretary John Vic, ibalik ko naman ang challenge sa'yo. Itignan niyo po yung falsification na ginawa nila sa aming tobacco excise tax appropriation and supporting documents. Katanggap-tanggap po kapag ipapakulong nyo sila at didisiplinahan nyo sila. At ako, tatanggapin ko rin po yung suspension na ibibigay nyo sa akin dahil sa aking outburst. But at any rate, bossing, Secretary John Vic, I am sorry.
3: Sa naunang social media post naman ng Barangay Sinipil, ipinakita nilang isang barangay health station, child development center at ilang kalsada na umano'y galing sa tobacco excise tax. Patunay umano na maayos at ramdam ang serbisyo para sa lahat. Samantala, hinihintay na lamang ng pamahalaang panlalawigan ng Isabela ang reklamo na isasampa laban kay Respicio para masimulan ang kanilang investigasyon. Bukas din ang kanilang opisina kung gusto makipag-usap ni Respicio at ng mga nakasagutan niyang barangay officials.
6: aayusin namin mabuti. Tsaka magkakaroon ng tariyo ng fairness dun sa mangyayaring investigasyon tungkol dyan sa mga nangyayaring sigawan sa kaaway nila.
3: Sinabi naman ng Vice Mayor's League of the Philippines, iginagalang nila ang karapatan ng bawat vice mayor sa pagsusuri ng paggamit ng pondo ng bayan. Pero dapat nila itong gawin sa maayos na pamamaraan. Pinalalahanan din nila ang mga miyembrong vice-alkalde na responsibilidad din ng presiding officer na panatilihing maayos ang takbo ng sesyon.
0: This is 92.7 FM, CKJS.
7: Para sa ating weather forecast ngayong gabi sa Winnipeg, clear bagamat mahangin, bababa ang ating temperatura sa +4. Bukas, araw ng Huwebes, maulap lalo na po sa umaga at inaasahan naman magki-clear up bandang hapon. Temperatura natin bukas maaaring umabot hanggang 18 degrees. Extended forecast sa Biyernes, maulap high of 17. Sabado, maaraw high of 22. Pagsapit ng Linggo, maulap and a high of 13. Kayo nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.
0: Afternoons with Lucille.
8: Chester and Donna po.
9: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
8: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
9: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
8: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
9: Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
10: Good morning Philippines.
8: Dito lang sa 92.7 FM CKJS.
11: This Fire Prevention Week, let's charge into fire safety and spread the word about making smart choices every time you plug in to charge. Buy only certified and approved chargers and cords. Otherwise, you could damage the battery or create a fire risk. Charge safely on a hard, flat surface like a table, desk, or floor. Unplug the device when it's fully charged to prevent overheating and reduce battery stress. This Fire Prevention Week, remember, safe charging is a superpower. A message from the Manitoba government.

It's October 7, 2026. Alam nyo ba na ngayon ay World Cotton Day? Isa itong bagong international observance na pinasimulan ng UN General Assembly noong 2021 upang bigyang atensyon ang kahalagahan ng cotton o kung tawagin natin ay bulak sa global economy, trade at milyong-milyong katao na nagtatrabaho sa industriyang ito. Bakit nga ba napakahalaga ng cotton or bulak? Ang cotton ay isa sa pinaka-importanteng natural fibers sa mundo. Ito ay pinakakaraniwang ginagamit sa paggawa ng damit, bedding, tuwalya at iba pang home textiles. Sinasabing ang China ang nagpo-produce ng pinakamaraming bulak sa mundo, sunod ang India at Brazil. Ayon sa Food and Agriculture Organization, about 80% of cotton ay ginagamit sa paggawa ng damit and another 15% sa mga home goods. Pero ang importansya ng bulak ay higit pa sa kasuotan. Milyong-milyong magsasaka ang dumidepende rito para sa kanilang ikabubuhay at pangsuporta sa kanilang mga pamilya. Tinataya ng FAO na about 24 million producers ang involved sa cotton cultivation and overall ang pananim na ito ay sumusuporta sa mahigit 100 milyong pamilya sa iba't ibang bansa sa mundo. It's World Cotton Day today! Para sa ating weather forecast, ngayong gabi sa Winnipeg, clear, bagamat mahangin, bababa ang ating temperatura sa plus 4. Bukas, ano ng Huwebes, maulap lalo na po sa umaga at inaasahan naman magki-clear up bandang hapon. Temperatura natin bukas maaaring umabot hanggang 18 degrees. Extended forecast sa Biyernes, maulap high of 17, Sabado maaraw high of 22, pagsapit ng Linggo maulap and a high of 13. Kay nakikinig sa Afternoon Pasada sa 92.7 FM CKJS at online sa ckjs.com.

0: your car. 92.7 FM CKJS is everywhere. Download the iHeartRadio app on Google Play or the App Store today.
1: Muli po ang aming pasasalamat sa inyong naging pagsama, pagbarkada at sa araw-araw niyong pakikibarkada sa ating Afternoon Pasada with Lucille. Bukas, uulitin natin ito simula alas 3 ng hapon hanggang alas 7 dito sa ating Afternoon Pasada. At bukas ng umaga, samahan naman ang ating mga barkada, Chester and Donna sa Good Morning Philippines, alas 5:30 hanggang alas 9. Mag-iingat mga kaibigan. Enjoy the rest of this beautiful day. Ako yung nakabarkada, si Lucille. God bless. Hanggang bukas. Bye-bye!